0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: GV 99.9.
3: 99.9.
2: Your good vibes.

Apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kamusta gaho? Ang mga nagkakape, naglolomi at naggogoto ngayong umagang ito. Good vibes morning sa inyo lahat. And maraming maraming salamat sa pakikinig dito sa GV 99.9 Your Good Vibes. Pwede nyo rin kaming pakinggan sa aming online streaming platform na GV999.live. Hala, napapaos na ako. Anyway, mga ka-vibes, so pwede kayo makipagulitan doon. Meron kaming live chat sa aming online streaming platform. And pwede rin kayo mag-send ang message sa GV99.9 FM. And again, ang ating weather update for today, ulitin natin. Para po sa mga hindi nakarinig ganina, ito po ay dulot ng habagat o southwest monsoon. Ayon po sa PAGASA, makakaranas po ng paminsang-minsang ulan. Kaya maulap mga ka-vibes, no? And malimig na ulit ang simoy ng hangin. Merry Christmas sa bato. Again, ayon po sa PAGASA, makakaranas ng paminsang-minsang pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Again, dahil po sa habagat. At mag-ingat po sa mga low-lying areas tsaka sa may mga flash flood and landslide prone areas dahil ito po ay posibleng magdulot ng biglaang pagbaha, dulot ng yung malalambot na lupa. Ano mga ka-vibes, i-assess natin yung ating kapaligiran. At samantala po, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa dahil pa rin po iyon sa habagat. At sa nalalabi pong bahagi ng bansa, inaasahan ding bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Hindi pa rin bagyo mga ka-vibes. At para naman po sa karagatan, uy, sa mga mangingisda natin dyan at sa mga malapit sa karagatan ay katamtang

Na temperatura ay naitila sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City na may 31 degrees Celsius habang ang pinakamababa ay nasa 25 degrees Celsius. Mga ka-vibes, medyo mainit no ang hulab ng hangin tapos biglang lalamig. Ingat po tayo sa mga baka may sinisipon dyan or mga bigla ang ano allergies ano. Anyways, meron tayong Nizep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Hahatsyo ka pa lang ay uminom ka na agad. Pwede ba 'yon? Iinom ka na agad ng ano Nizep Z Plus Forte with Zinc. Parang ano, parang vitamins na rin 'yun ha, yung mga Z Plus Forte with Zinc na ganun. But anyway, mga ka-vibes, ay ito muna, baliktugtugan tayo. At maraming pa tayong updates later. June 8, again, anong meron sa June 8? Mamaya, sasabihin natin yan. Ito na muna ang ating next song, This Love by Maroon 5. Once again, my name is DJ Frankie sa GV 99.9. Your...

know you always on that night shift, but I can't see.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
0: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat.
5: GV99.9, your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. DJ Frankie. DJ Frankie.
0: 8:32 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayong oras na ito, sa lahat ng nagdo-drive. Drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals, and sunod po tayo sa tamang batas trapiko. And this morning, meron tayong ka-good vibes balitaktakan sa ating segment na Good Vibes Balitaktakan. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
6: Good vibes morning, good morning, yeah. Good morning din sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayong morning. Wednesday, midweek Wednesday, mga yo, ka-vibes. Kamusta ka, DJ Frankie?
0: Wednesday. Dito, DJ Joy Boy, pero this is not my weather talaga. Alam mo yan, yung mga tag-ulan. Alam mo, pang tag-init ako. Feeling ko nga minsan reptile ako eh. Ini-enjoy lang yung maiinit na panahon. But anyway, DJ Joey, sa Batangas City, kamusta ang panahon?
6: Aray ko. Gloomy weather. Oh, din sa Batangas City. Hindi naman siya sobrang makulimlim, pero walang sikat ng araw. At saka medyo maalinsangan na, DJ Frankie. Mainit.
0: Mainit na. Oh, kasi kanina pagpasok ko, ang lamig na. But anyway, paka-upset yung araw ngayon. Nakalive siya. Hindi pala nagli-live ang araw. Anyway, DJ Joy Boy, rekta na tayo sa ating usapan this morning. Ay, wait lang pa kami. Gusto kong baliin. Ngayong umaga, 8:34 na.
6: Oo, ay, good morning sa mga vibes natin na on the road right now kasi humahabol sa pagpasok ng mga 9 a.m. shifters. Ayan, good morning sa inyo. Ingat-ingat po sa inyong mga biyahe. At saka doon sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga opisina. O, nagbukas na ng kanilang mga tindahan. Ayan, ako sana ay may mga buwena mano na ano, sa mga oras na ito. At doon sa mga mamis natin na talagang nagla last minute shopping dahil next week, ha, mga ka-vibes? Ay, pasokan na. Oo, start na. Pasok. Saka doon sa mga nagbibrigada eskwela, sa mga schools at teachers at parents na nakikinig sa atin ngayong morning. Ayan. Good morning po sa inyo.
0: Yes, good morning po sa inyo and sa lahat ng tumutulong. Uy, community involvement, tulong din tayo sa mga local schools natin na nasa paligid. And mamaya may pag-uusapan tayo about sa DepEd. Naku, ang baba nga daw ng literacy. Problema pala yun sa ating bansa. But anyway, dito muna tayo, DJ Joey Boy. Arraignment! Nina Sen Dinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Bunoan, ipinagpaliban. Bakit ipinagpaliban?
6: Well, humiling kasi DJ Frankie itong mga kampo ni Senador Dinggoy Estrada na ipawalang visa daw ang kaso o kaya ay ibalik muna sa ombudsman para may pagpatuloy o magkaroon pa ng karagdagang investigasyon. Yan yung sa side ni Senator Dinggoy Estrada. Sa side naman ni dating DPWH Manny Bunoan, naka-wheelchair na po si Engineer Bunoan at medyo tumataas po ang blood pressure kaya parang ibinalik muna sa ospital para ma-check up.
0: Pero ito plain question, DJ Joey Boy, kapag ba may mataas ang blood pressure, nilalagyan ba ng neck braces?
6: Bakit? Ano kinalaman ng leeg sa ano? Siguro pwede
0: yan, DJ Frankie. Kasi minsan eh, di ba? Minsan, parang may mga strategy tayong nakikita.
6: Ay, go.
0: ang dahilan nga
6: pero baka
0: ay,
6: naman kasi nga kasi nga bawal masyadong gumalaw kapag high blood kasi baka alam mo na baka maputok ka ng ugat kaya may siguro kaya nilalagyan ng neck brace.
0: Ay bakala ang ano ang high blood ata baka lagyan din ng neck braces. Tapos naka-wheelchair. Naka-wheelchair din ba pag lumalabas? Tapos diretso press release. Ayan. Pero yung mga toxic ano, toxic habits na mga kung sino man kayo, bato-bato sa langit, tamaan ay tamaan. Ganon. So anyway, eto naman, talo naman tayo sa Kongreso. Si Representative Kiko Barzaga, meow meow, ay tuluyan ang tinanggal. Ang daming bumoto, DJ Joy Boy, ilan ang bumoto ng pagtanggal sa kanya?
6: Oo, talagang ano, 265 na mga congressmen at congresswomen.
0: Halos lahat.
6: Talagang halos lahat, halos majority, talagang nagalit yata. Ang sa akin naman, ay at least ay si Senate, ay si Congressman Kiko Barzaga, kahit papaano, kahit medyo ganun siya, kasi ganun yata ang attitude ng ilan sa mga, ano, mga Gen Zs natin. Alam mo naman, mga Gen Zs, medyo talagang, ano sila, mapusok, ma-challenge mag-isip, ano, bago yung diskarte. Eh, dahil nga majority ng mga congressman natin ay more on formal, ano, kaya siguro parang sila ay isa rin yun sa aspeto. Pero parang mas gusto ko pa rin si Representative Kiko kumpara doon sa mga laging umaabsent tapos ay sumusweldo. Parang mas okay pa si Rep Kiko kahit paano ay ano eh, pumapasok.
0: Pumapasok at sumusweldo. Meron ding hindi pumapasok at sumusweldo. Di ba may ganun din, Joy Boy? But anyway, yes, kung siya ay tuloy ang tinanggal dahil sa kanyang pagbubunyag ng katotohanan or kaya kung ano mang hinanain dito ni Representative Kiko Barzaga, natandaan mo, DJ Joy Boy, merong meron ding someone na nag-online sabong during sessions. Tanda mo ba yung time na yon? At talaga nga naman, ano ba? Ano pang ginagawa niyo dyan? Yan ba ay ano, karaniwang opisina lamang na may admin task? Parang paalalahanan natin na sila ay nakaupo doon dahil sinoto sila ng taong bayan. Parang binavalue ba talaga nila? Kaya sa darating na 2028, ay! Ay ano, DJ Joy Boy. Bumoto ng tama at huwag bobotante. Tama ba yun?
6: Tamang-tama, 100%. At ano, gamitin din niya ngayong 2026 kahit sa barangay at SK lamang ang eleksyon natin. Ano, pero kahit po maliit na gobyerno lang yan, eh yan po ang first hand at yan po talaga ang mukha ng gobyerno sa ating mga tahanan.
0: Ito yung
6: kaya maging matalino din po sa Nobyembre kung itutuloy man ang eleksyon ng Barangay NSK.
0: Oo, yung Barangay NSK, sila yung unang makita kapag nagkagulo dyan sa inyong bahay o sa inyong barangay. But anyway, talon tayo sa DepEd. Aminado sila, aminadong aminado, na may krisis sa literacy sa bansa. Bagamat ang Philippines at ang mga Pinoy ay one of the top, hindi, sila talaga ang top na English speaking. Actually, kahit sa English speaking country, much better pa yung ano, mga Pinoy. Na witness ko yan before. Pero ayun, pero may crisis pa rin sa literacy dito sa ating bansa. Ibig sabihin mga ka-vibes, grade 11, actually yung survey nila, grade 11, hirap magbasa at makaunawa sa kanilang binabasa. Kasi minsan DJ Joey Boy, nakakapagbasa pero yung comprehension skills ay hindi ganoong kagalingan or kahit sa average lang. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
6: Oo, talagang paakailangan kasi kahit tayo, nawi-witness natin sa mga kabataan ngayon na talagang kaya naman nilang magbasa kapag binigyan mo sila ng article or statement, kaya nilang basahin as is. Pero kapag tinanong mo sila kung paano nila i-explain o ano yung pagkakaintindi nila doon sa kanilang binasa, parang doon nagsisimulang bumagsak at magkaroon ng alinlangan. So, hindi natin alam kung anong factor. Ito ba ay dahil sa more on social media na ang mga tao ngayon or more on online? Dahil kasi alam naman natin kapag ganitong mga mga learning curve, BJ Frankie, mas maganda talaga ang face-to-face interaction. Ano, mas maganda talaga yung kaharap mo ang guro o yung nagtuturo sa iyo. Mm-hmm. Pero dahil nga sa advanced na yung technology natin at shortage ng ating mga teachers at classrooms, ay hindi nabibigyan ng pansin o nakakatutok talaga yung ating mga guro. Ano, so isa rin yan sa factor ka. Actually, ma-share ko lang, BJ Frankie, dahil tayo ay nagbrigada eskwela nga nung Monday, nag-cover tayo ng ano, ng opening, at may mga guro tayong nakausap doon. Sa isang classroom, ano, sa isang section, DJ Frankie, imagine, nasa 55 to 60 students. For one section lang yon, ha? Ang kailangan
0: ng ano, ang turuan ng mga guro. Siksikan yan.
6: Ang dami nun.
0: Oo.
6: Totoo. So talagang siguro, imagine, it's a grade 11 and grade 12, senior high school. So talagang isa yan sa mga factor at siguro sa explanation kung bakit mababa ang literacy. At yun ang kailangang tutukan ng Department of Education.
0: Yan. At syempre naman, ay sabi din dito sa ni Undersec na kailangan ng mga remedial and mga enrichment activities. Paano yung gagawin? Hindi natin alam. Wala pa namang inilulunsad. Pero nag-suggest sila ng mga ganon. And I think that's really helpful to my extra activities or might as well. Kasi ang daming ano din, ang dami din DJ Joy Boy na walang pasok dahil sa ulan, sa bagyo, sa baha. Eh kung hindi bumabaha, ay, iba na pala ulit yun. Iba na ulit. It all boils down to bad governance. Ayan. Dahil na, eh bakit pa nagsususpend eh ng klase? Kasi wala namang ano eh, wala namang proper drainage system dahil yung mga pondo para sa pagpapaganda ng kalsada, ng mga kanal ay hindi maayos na nagagawa. So, anyway, dun muna tayo sa Good Vibes balita. Dagdag pensyon, halos 33% ang itataas hanggang 2027. Totoo ba yon, DJ Joey Boy?
6: Oo, totoo yan, DJ Frankie. Good news talaga doon sa ating mga ka-vibes na miyembro ng SSS at tumatanggap ng pensyon. Ano, dahil actually nagsimula na yan, DJ Frankie, last year. At ngayon ngang taon ay yung second tranche ng pension reform program. So, ibig sabihin ho niyan ay madadagdagan ho ng 10% ang inyong buwanang pension sa mga may retirement and disability. 5% doon ang matatanggap naman ng may mga death or survivorship pensioners. Mm-hmm. At ang ano nga po dito, ang dahilan kung bakit may mga pagdadagdag ng pension ay dahil ho para ang ating mga ka-vibes na tumatanggap ng pension ay makasabay sa patuloy na pagtaas nga ng presyo ng mga bilihin, lalong pa ngayon, DJ Frankie, may crisis. Bagamat big time rollback ang ating na-experience ngayong linggo. Ano?
0: Yes.
6: Sana ituloy-tuloy. At sana next week ay isa pa ulit ganong kalaki or more para tayo ay makabalik na sa dating panahon.
0: Ayan. Babalik kaya talaga. Ano, DJ Joey Boy? Hindi lang ating alamin sa mga susunod na kabanata dito sa... Oh, ganyan, aabangan talaga natin. But anyway, DJ Joey Boy, ay maitanong ka lang na namili ka ata kanina sa palengke ka ba? Ano ba yun?
6: Oo, namili tayo kanina kaya parang medyo na hindi tayo nakapagbalitaktakan agad dahil po, dito kasi, bigyan ko lang ng picture ang ating mga ka-vibes, DJ Frankie, ay dito ko sa aming street sa harapan ay nagkakaroon ng road rehabilitation. So sarado yung kalsada namin ng mga around 150 meters. Kaya kami ay naglalakad papuntang labasan para makapamili. Eh kung kayo, tayo mamimili, talagang isang maramihan na para hindi sayang ang isang labas, ika nga.
0: DJ Joey Boy, ano lang, siguro idea or tanungan lang tayo tungkol sa ating mga household. Kayo ba ay sa inyong household, namimili ba kayo ng pang-isahang linggo, pang-tatluhang araw? Paano ba ang ano, or pang-isahang buwan at pinipreezer na lang ang mga mabubulok? Parang gano'n.
6: More on monthly, pagdating, depende DJ Frankie, kasi dito ang setup namin dito sa bahay. Kapag yung mga groceries na pwede mong i-stock, pinipili namin yan on a monthly basis. Hanggat, kung kakayanin ng budget, monthly basis. Pero parang napapansin ko kasi nga pamahal ng pamahal, eh parang isinasabay na sa sweldo. Ano? Pagka-sweldo, doon mamimili, good for another 15 to 20 days. Ayan. Pero pagdating doon sa mga fresh goods, DJ Frankie, yung mga isda, gulay, alam mo naman, ang inyong raketerong DJ, mga ka-vibes ay may pwesto sa palengke. So technically, araw-araw din tayo ay nasa palengke kapag madaling araw. So doon naman, yun yung daily basis natin. Ano, doon na tayo namimili yung mga isda para sure tayo na fresh at healthy yung ating mga napapamili.
0: Oo. And for me naman, DJ Joey Boy, kasi marami tayong mga ka-vibes na talagang ume-effort everyday. May mga nanay, tatay nagluluto ng tanghali, ng almusal, tanghali at hapunan. Actually, sa amin namang bahay ay hindi masyado nag-breakfast dahil kanya-kanyang lakad na mga tao. But sa lunchtime namin ay minsan bumibili na lang kasi if 2 or 3 lang kayo sa bahay, mas mura bumili.
6: Yes.
0: One time, DJ Joey Boy, nag-compute talaga kami kasi is it wise na bumili na lamang? Pero if we are watching our health, syempre kahit bibili din tayo, I know yung magkukuk ka ng iyo, alam mo yung nilalagay. Pero if bibili din tayo, may mga options din naman sa ating mga lokal na karinderya. Ayan, hello, good vibes morning sa lahat na nakikinig sa, atin na mga eatery. Ayan, hello sa inyo, mabuhay kayo. At ayun, may options naman na gulay, may mga ganun. So, yun mga ka-vibes, mga best practice, sinishare lang natin ngayon. Kasi yung mga petsa de peligro na ba ulit, DJ Joey Boy? And sa pasukan, ako sana may ma-i-guess tayo. Sa pasukan, ano ang dapat mga baunin ng mga bata? Ano dapat ang nasa lunch bag nila or sa snack bag nila? Ayan, hahanap tayo para mas ma-share pa natin ano ba talaga ang healthy options or kung ano man. DJ Joey Boy, baka may gusto kang batiin this morning.
6: Ayan. Oh, siyempre, good morning muli mga ka-vibes at maraming salamat po ha sa inyong patuloy na pagsubaybay at pag-antabay. Patuloy po ang aming paanyaya na kayo ay makisali sa aming balitaktakan, usapan at sa lahat ng programa. Meron po tayong mga Facebook Messenger, contact details at saka ang ating online live streaming kung saan pwede po ninyong ipakating ang inyong mga suggestions, komento para po sa ating mga programa at sa ating mga DJs. Patingin ko lang DJ Frankie muli ang mga members ng The League Spartan Group sa Barangay Dalig, Batangas City. Dahil sila ngayon ay katulong ng or nasa Brigade Eskwela, nagpipintura sila ngayong morning.
0: Wow,
6: ano kaya good morning po sa inyo. Ayan, syempre batiin ko rin yung ilan sa ating mga kaibigan at sponsors na patuloy na tumutulong sa ating mga programa. Unahin na natin syempre bukod sa opening class opening sa June 8 mga ka-vibes ay ngayong buwan ay i-celebrate din natin ang Father's Day sa June 21 kung hindi ako nagkakamali ngayong taon. Ano? Eh kung kayo po ay naghahanap ng mga pangregalo o baka kayo mismo ay mahilig magbuting team ng mga bagay-bagay or you're into DIY dahil gusto nyong ilabas ang inyong talent sa arts at design, abay malaking tulong po dahil sa June 8 ay magkakaroon ng grand opening ang Inco Tools Depot Lipa. Ayan, dahil po ito ay depot, ito po ang pangatlong depot sa buong Pilipinas at ang pinakamalaking one-stop shop para sa mga tools at sa mga accessories na kailangan ninyo into construction industry or construction activities. Ayan. Sila po ay matatagpuan sa may JP Laurel Highway sa bahagi po yan ng Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. Ang kanilang pong grand opening ay mangyayari muli June 8 sa darating na po yung Lunes alas 8 ng umaga. Pero may mga programa po tayo ha, 7 a.m. onwards ay may mga motorcade na. So kung kayo ay mga kapunta ng maaga-aga, abay mas maganda po. At syempre dahil ito ay opening, ay enjoy an opening offers na up to 50% off sa mga item. Kaya sugod-sugod na po tayo dyan.
0: Inco Tools Depot. Diyan sa Inco sa June 8. Sa Monday na yan mga ka-vibes kasabay ng pasok ng mga bata. So pagkahatid nyo, punta na kayo doon sa Inco 2, sa Inco Depot Lipa. Malapit yan sa kantuhan ng pamataas sa kahoy, yung orange na malaking warehouse. Yun. So DJ Joey Boy, may maidadagdag ka pa ba this morning?
6: Dahil warehouse yan for sure ay murang-mura dahil direct to from supplier. Oo, ay syempre, ay bukod sa ngayon nga ay summer at meron tayong mga ka-vibes na baka magkakaroon ng celebration or gusto yung guest your family or special someone, ay bukod sa material items, ay pwede rin experience ang ating iregalo sa kanila. Baka trip nyo mag-travel, yan, mag-Asia, may mga passport, ano, yan, mag-Vietnam or mag-Thailand tour or baka naman lang kung kakayanin ng budget ay may Europe tour. Abay, marami pong packages ang ating kaibigan mula sa Travelworthy PH. Ayan, kaya kung kayo po ay gusto mag-relax, ano, magpahinga kahit mga 1 week lamang at may budget at may passport, punta na sa Travelworthy PH Facebook page para makita po ninyo ang mga offers nila. At syempre, pwede nyo rin po silang bisitahin dyan sa may 3rd floor, Walter Mart, sa may Calicanto, Batangas City.
0: Yan. And for your healthcare needs, Lipamerex Medical Center, ang kanilang doctors nakapost din sa kanilang Facebook page na Lipamerex Medical Center, and yun lamang po ang kanilang natatanging Facebook page. And for all their services, you may also check out their website, lipamerex.com. At dahil dyan, DJ Joy Boy, thank you so much sa ating balitaktakan this morning. At baliktugtugan muna tayo. For our next song, here is Constantly by MYMP. Once again, my name is DJ Frankie at nakasama si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.

0: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
1: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
1: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
1: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
6: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
7: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:15 ng umaga. At syempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, welcome na po at ito na, sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Kasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey na makakasama niyo po mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Happy, happy, happy Wednesday, mga ka-vibes! Oy, araw na ho ngayon ng Miyerkules, June 3, 2026. Nako naman, papalapit na naman tayo sa araw na Friday. Oo, talaga namang, yun naman talaga ang nilulook forward ng marami. Pero syempre, no, mga ka-vibes, nung mga nakakaraang araw po ay medyo makulimlim, madilim. Pero ngayon ho ay maaraw na po, mga ka-vibes. So, yung mga nakikinig ngayon, opo, sa kanika nalang mga radio, ito na po yung sign, opo, na maglaba tayo ngayong araw. Oo, hapulin natin yung sikat ng araw para naman bumango-bango ang ating mga damit. Oo, para mawala ang kulob, mga ka-vibes. Pero syempre, no, habang kayo ay naglalaba, o baka kayo ay nagluluto, nagwawalis ng inyong harapan, ng inyong likuran, o kahit saan pa yan, eh syempre, huwag nyo nang patayin ang inyong mga radyo. Makinig na kayo dito sa ating istasyon at sa ating programa. At kung kayo naman ay paalis ng kanika na lang mga tahanan, paalis kayo ng mga bahay nyo o kung saan man kayo pupunta at gusto nyo pa rin makinig, opo, sa ating programa, syempre dito lamang sa ating istasyon, Nako mga ka-vibes, no? Pwedeng-pwede na. Kahit saan man kayo magpunta, pwedeng-pwede na kayo makinig ng radyo kahit wala kayong radio. Oo, ang mahalaga. Meron kayong gadget, cellphone, o kahit ano pa yan. Basta may internet connection, mga ka-vibes, no? So, ang ating online live streaming po ay matatagpuan yung link sa ating official Facebook page na GV99.9FM. Yes, nadoon po ang ating link, mga ka-vibes. At syempre, no, pag kayo na may napabisita na rin sa ating Facebook page, pwede na rin kayo dyan mag-message. At huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow. At kung kayo naman po ay may mga pagbati, mga reaksyon, hinanaing, reklamo, kung ano man ang nararamdaman nyo ngayon, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ha, mamaya babasahin ni DJ Honey ang inyong mga mensahe at ang inyong mga pagbati. Happy, happy, happy, happy Wednesday, mga ka-vibes! Ngayong umaga po, nako, simula kanina pang morning, kung kayo ay nakikinig, sana po ay kayo ay nakangiti. Kayo ay nasasuran po ng good vibes. Opo, para naman na ang buong maghapon ay maging maganda at ma-attract natin lahat ng mga blessings at positive energy. Shout out sa lahat ng mga papasok pa lamang ng kanika nilang mga trabaho o baka sa eskwelahan o may graduation ngayong araw, ano? Happy graduation and happy happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanika nilang mga birthday ngayong araw o ngayong buwan. Happy happy birthday. At syempre ha mga ka-vibes, again bukas ang ating text line number para po sa inyong mga pagbati. Oo, ang 0926-079-8708. Pero syempre mga ka-vibes, hindi ko muna kayo bibitinin sa ating mga tugtugan. Muli inyo pong napapakinggan at nakakasama na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Dito po sa programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano
4: ang mahal naman? 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
7: Rexidol Forte!
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Mga vibes, 9:42 na po ng umaga ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre mga ka-vibes, inyo pa rin pong napapakinggan at inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At yes, mga ka-vibes, hanggang 1 p.m. pa po tayo ng hapon magkakasama-sama. Kaya huwag nyo nang patayin ang inyong mga radio at huwag nyo na rin hong ilipat. Yes, at syempre mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may mga pa-GV shoutout, kayo ay may reklamo, may hinanaing, kung kayo man ay may gustong i-share sa ating mga ka-vibes, sa ating mga listeners po ngayong oras, ngayong araw, ay pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, ang ating Facebook page na pwedeng-pwede rin kayo dyan mag-message. Opo, GV99.9 FM. At huwag nyo na rin ho namang ikalimutan na i-like at i-follow. At syempre ha, sa lahat naman ng gustong makinig pa rin ng mga radio, kahit sila'y mga wala na sa bahay o kahit wala na silang mismong radyo. Oo, pwedeng-pwede po kayo magtungo sa ating online live streaming. Magtungo lang po sa ating Facebook page at nandoon po ang ating mismong link, opo, sa ating online live streaming. Kaya bigyan muna natin ng daan. Opo, bigyan daan muna natin ang mga pagbati po at mensahe ng ating mga listeners, si Sir Brian Belandres. Hi DJ Honey, good morning. Pakigreet please ang aking family, si wife Dr. Michelle Martin Belandres, si panganay Aya, bunso Ani at mga tita na sina Tita Bile, Tita Emmy at Tita Rica. Thank you so much po and happy listening po sa inyo pong family and Sir Brian. And happy Wednesday po. At syempre, ito pa mga ka-vibes, si Sir Romeo Matala. Sabi niya, gandang umaga sa'yo, gandang DJ. Oh, okay talaga naman. Please play the song Power of Love at Desert Moon. Binabati ko nga pala lahat nang nakikinig din eh sa San Jose, Batangas, sa Matala family, kina Tia Mirna, Gemma, Irma, Lea, Kumaring Lenny, Kumaring Gretchen at De Guzman family ng Elias City, from Romeo De Guzman. Good morning, Sir Romeo, at sa iyong family. Opo, maraming salamat sa pakikinig. Shout out sa lahat ng mga nakikinig mula po sa San Jose, Batangas. Happy Wednesday po mga ka-vibes. No, pero syempre, no, sa lahat pa po ng mga gustong humabol na mga pagbati, kung ano man ang gusto nyong mensahe na ipadala, okay, ulitin ko po ang ating hotline number ay 0926-079-8708. At syempre, ang Facebook page, GV99.9 FM. So ito na nga mga ka-vibes, ang ating tanong of the day. Medyo usapang pagmamahal, usapang pag-ibig muna tayo ngayon mga ka-vibes. Ngayong araw ho ng Miyerkules. Oo, kasi nga, ang tanong tanong ni DJ Honey ngayong araw, ano ang mas masakit? Dokohin o iwanan ng walang paliwanag? Naku,
5: mahirap yun.
10: Mahirap talaga yun. Oh, well, ulitin ka pa ano ang tanong? Ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, ano ang mas masakit? Lokohin o iwanan ng walang paliwanag? Kasi 'di ba may mga nagsasabi po na mas masakit daw po ang lokohin dahil nasira ang tiwala at pagmamahal na buong puso mong ibinigay. Pero po para sa iba, mas masakit ang iwanan ng walang paliwanag dahil naiwan kang puno ng tanong, pagdududa at mga sagot na hindi mo kailan makukuha. Naku! Naku, baka may maalala ako. Sorry. Sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may mga kwento, kung kayo po ay may mga gustong i-share, opo, kung may gusto kayo mga kasagutan sa ating tanong of the day, ang ating hotline number, ulitin ko po, 0926-079-8708. Mga ka-vibes, 9:47 na po ng umagang oras po natin ngayon sa buong Kapuloan ng Pilipinas. Okay, ipi-play muna natin yung song request ni Sir Romeo, ang Desert Moon, kung tama ako ng artist, opo, Denise Dayong. Tama po ba, Sir Romeo? Eh, so magbalik-tugtugan po muna tayo, 9:47 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Ito muna ang Desert Moon ni Denise Dayong. Muli, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB99.9, your good vibes.

0: so don't call me up.
1: That song was brought to you by
2: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
6: doctor. Hanap mo gay kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami.
9: Baka DJ Honey yan.
10: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
12: Baka DJ Honey yarn.
13: DJ Honey.
14: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
14: Time 22 ng umagang oras po natin ngayon sa buong kapulaan ng Pilipinas, mga ka-vibes. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa ating pong programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibe. Pinabati muna natin ang team online. Hello, good morning po ang mga nakikinig sa ating online live streaming. Good morning, good morning, good morning. And happy, happy, happy Wednesday po sa inyong lahat. At sa ating pong mga ka-vibes na nakikinig po sa mga oras na ito, nako, nakikita ko na yung mga ano, yung mga kasagutan. May nagpapadala na po ng mga kasagutan sa ating tanong of the day. Opo, ang tanong natin ngayon, opo, ay ang ano ang mas masakit? Ang lokohin ng taong mahal mo o iwan ka na lang ng walang kahit anong paliwanag? Ang inyong mga kasagutan, no, si Sir Romeo, nakita ko na ang kanyang kasagutan pero mamaya natin yan babasahin. Pati na rin po si 8114. Oh, nakikita ko na ang inyong mga kasagutan. Pero sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may pahabol at gusto nyo pong sumagot or mag-share po ng inyong mga story, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating pong hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating pong Facebook page, GV99.9 FM. Okay. At syempre mga ka-vibes, no, ang ating online live streaming, ma-access nyo po yan sa pamamagitan ng link na nakapost po sa ating Facebook page. Magtungo lamang sa Facebook page, makikita nyo po dyan ang ating online live streaming na link. Yes, yes, yes! Kaya pinabati natin ang lahat ng mga nakikinig, team online o maparadyo ka man o kahit nasaan ka man sulok ng mundo o Pilipinas. Ikaw man ay naglalaba, ikaw man ay naglilinis, nagwawalas, nagmamap, nagluto, nagluluto, nagagayat. O di kaya naman, nagmumuni-muni sa kainitang ito. Eh, why not, no? Why not magmuni-muni po tayo, no? Alam nyo, minsan, mahalaga talaga ang reflection. Opo, ang pagtingin or pag-check sa ating mga sarili. Okay pa ba tayo? Okay ka pa ba? Oo, yung bang nararamdaman mo ay nakikita mo pa ba? Oh, kung ikaw ba ay okay o hindi na okay. Well, mga ka-vibes, ang ating chika today, opo, ay mayroon pong isang content creator na may mabigat na pinagdadaanan ngayon. Baka nakita nyo na yun sa inyong feed, sa Facebook, no? Yun ang ating pag-uusapan sa ating Buzz Talk. Pero syempre, mga ka-vibes, today, June 3, 2026, ay World Bicycle Day. Diba? Ang bisikleta po ang isa sa pinakamatipid at pinaka-environment friendly po na paraan ng pagbiyahe. Wala ng gasolina, wala pang usok at nakapag-workout ka pa, pinagpawisan ka pa. Diba? Kaya mga ka-vibes, ngayong araw, no, World Bicycle Day. Nako, shout out sa lahat ng ating mga siklista. Shout out sa lahat ng mga nagbibisikleta o papasok ng kanilang work. O di kaya naman ay paggagala lamang or kung ano, kung trip lang nila. Oo, may mga ganun eh. Mga trip lang nilang mag-bicycle para pampapawis. Pero ngayong World Bicycle Day, paalala po na hindi kailangan po na mamahalin, no, o komplikado ang paraan para makarating sa ating destination. Tulad po ng bisikleta, no, mga ka-vibes. Minsan po, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula po sa simpleng pagpadyak. Isang hakbang, isang ikot, at tuloy-tuloy na po ang pag-usad patungo sa atin pong mga pangarap. Eh, so magbalik tugtugan muna tayo. 10:27 in the morning, mga ka-vibes. Ang oras sa Bang Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito.
3: Magkano ang
2: mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Mga ka-vibes, good news po dahil panibagong serbisyong medikal na naman ang paparating po sa atin. Alam naman natin sa panahon po ngayon, dapat bigyang pansin ng ating sarili, lalong-lalo na po ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin po sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas po sa Lipa City. They are located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli abangan po natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa programang Honeybeats Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito sa programang Honeybeats. Okay? Okay, ito muna ang Nahuhulog Na Sa'yo by Noah Alejandre. Bye-bye mga kabay!

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Hey, magkano
4: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
7: Rexidol Forte!
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan sa inyong mga radyo, ang pinakasweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Na nagmamagandang, magandang, magandang umaga na po sa ating lahat. Uy, sa lahat ng mga kakatsunid lang po. Hello, magandang morning. Si DJ Honey po ang inyong napapakinggan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Nako, sa ating mga ka-vibes, no, na kaninang-kaninang-kanina pang nakikinig, maraming salamat po. At syempre, no, yung atin hong tanong of the day ngayon, ano ang mas masakit, mga ka-vibes? Yung niloko ka ng taong mahal mo o iniwan ka na lang ng walang paalam o paliwanag? Ako, masakit naman yun pareho, mga ka-vibes, eh, diba? Pero kung papipiliin, wala tayong pipiliin kasi ayaw natin yan maranasan at maramdaman. Pero kung kayo po ay may kwento, kung kayo po ay may kasagutan, ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Sa mga nais pong makinig sa ating online live streaming, ang ating online live streaming, opo, ang link para po dyan ay matatagpuan sa ating Facebook page, muli GV99.9 FM. At meron po dun tayong live chat kung saan pwedeng kayo mag-iwan ng mga mensahe nyo, ng mga chat nyo, ng mga kakulitan nyo, kung ano man ang mga pagbati nyo, mga ka-vibes. Pwedeng nyo rin po diyan iwan, opo, or ipadala. Iwan talaga. Pero alam niyo, mga ka-vibes, no, ang another, ang another chika na naman ho sa Senate kahapon, dapat may session ho sila. Eh, sa pangalawahong pagkakataon, ay hindi na naman po muling nagpakita ang majority block kahapon sa session. Kaya ngayon po, ang panawagan ng minority block, opo, na kinabibilangan. Opo, wait lang, basahin natin kasi baka naman hindi nyo alam. Opo, kasi nga, nung May 11, di ba, kung di ako nagkakamali, ay nagkaroon po ng pagbabago, opo, ng Senate President. Siyempre, pati na rin ho ng miyembro ng majority and minority. So, ang minority po natin ngayon muli ay si Senator Soto, Senator Aquino, Senator Ejercito, Senator Gatsalian, Senator Honteveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Tulfo, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo, at si Senator Zubiri. At syempre, nananatiling nasa majority naman po ang Senate President Alan P. Cayetano, Senator Cayetano, Senator Pia Cayetano, Escudero, Go, Legarda, Marcos, Marcoleta, Padilla, Villanueva, Villar, ang magkapatid na Villar. No, kasi nga po, mga ka-vibes, ay ano na ba? Ano ba? Paano ko ba sasabihin to? na ano na, na-eliminate na, opo. Kumbaga, wala na po, opo, sa sesyon, opo, wala na sa majority block si Senator Jinggoy dahil nga po siya ay haharapin ang kanyang kaso, mga ka-vibes, na plunder and graft, mga ka-vibes, patungkol po sa kickback po umano sa flood control projects. At syempre, si Senador Bato naman ay nagtataguho, kaya 11-11 ho ngayon ang bilang ng majority and minority. At syempre, no, ang panawagan po ng minority bloc, kahapon po, no, ang kanilang pahayag ay magbitiw daw ho si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nga, mga ka-vibes, no, dalawang araw na po nung Monday and nung Tuesday, hindi ho natuloy ang mga sesyon, ang mga duty ng mga senador, no, na gampanan ng kanilang trabaho. At syempre, no, maraming batas ang hindi po naaprobahan, hindi po napapagtalakayan, na kinakailangan ng ating mga kababayan. Pero syempre, mga ka-vibes, no, tingnan natin kung saan aabot itong issue ng Senado. Tingnan natin kung sino-sino pa ang makukulong at mawawala po sa Senado. Ay, nako, ipagdasal natin ng Pilipinas, mga ka-vibes. Pero kung kayo ay nagugutom at gusto nyo mag-food trip, mga ka-vibes, no? Gusto nyo magpanset, gusto nyo ng masarap na ulam, at kung anong-ano pang pagkain, mga ka-vibes, nandyan po ang KM Lummi House na located po sa Balboc, Lipas City, Batangas. O di kaya naman, kung kayo po ay naghahanap ng venue para po sa inyong mga birthday, anniversary, gathering, reunion, and nandiyan naman po syempre si Mountain Rock Resort na located sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. Ewan na nga ba ang nangyayari sa ating paligid? Ewan na ewan talaga. Kaya mga ka-vibes, no, magbaliktugtugan muna tayo. Ito muna ang Apo Hiking Society, Ewan. Muli, ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB 99.9. Your good vibes.
4: Hindi ko alam kung bakit kaganyan, mahirap kausapin at

0: GV99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.
5: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 12:20 na po ng hapon ang oras natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey sa programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre mga ka-vibes, no, medyo maaraw ho. Oo, maaraw ngayon. So sana ang ating mga kababayan ngayon po ay nakapaglaba, nakapaglinis ng kani-kanilang mga bahay at syempre no, nakapagpatuyo ng mga sinampay. Kasi diba, noong mga nakakaraang araw po ay medyo makulimlim, umuulan-ulan, umaambon-ambon. Kaya baka ho nangamoy kulob na ang inyong mga damit. Kaya ito na yung perfect timing mga ka-vibes na tayo po ay maglaba. Opo, at maisampay naman ang ating mga damit sa initan. Pero alam nyo ba mga ka-vibes, no? Ang atin pong buzz talk ngayon ay trending po kasi ang vlogger na si Sir Gaben matapos po siyang isugod po sa ospital dahil po sa biglaang health scare. Ayon po sa mga ulat at post po ng kaniyang family at kapinpin brothers, nakaranas po siya ng matinding panginginig ng katawan, hirap sa paghinga at sobrang exhaustion o pagkapagod ng buong sistema. Alam niyo mga ka-vibes, napanood ko yung video kaninang morning at hindi talaga biro, no, yung pinagdaanan ni Sir Gaben. At syempre, sabi pa nga nung nanay niya eh, napagod ka kasi anak. Alam nyo, alam ang posibleng dahilan daw po. O ang sinasabing bunga raw po ito ng sobrang stress at burnout, mental at emotional exhaustion at matinding pressure sa buhay at trabaho. Sabi pa dito, no, sa likod ng mga ngiti at content, tao rin na napapagod. Yan ang lumalabas po na mensahe ng kanyang sitwasyon. So ngayon mga ka-vibes, no, sabi po ng pamilya ng kapinpin, opo, at ng jowa niya rin na si Ma'am Elma. Nakikimam at sir talaga tayo eh, no. Ay pansamantala daw po munang hindi makikita po, makikita si Sir Gaben sa mga video po na ina-upload dahil nga po nagpapagaling at nagpapahinga. Alam niyo mga ka-vibes, no, isa rin po itong patunay, no, at parang rumerepresenta din po ito sa mga buhay po ng ating mga breadwinners, di ba? Yung mga breadwinners, ang gusto natin the best para sa ating family. Gusto natin po ay okay ang ating family, okay ang kanilang kinakain, di ba? Kumbaga, nasusuportahan at nabibigyan natin sila ng kanilang pangangailangan. Pero syempre, no, tao din ho tayo. Oo, ang ating mga breadwinners, tao rin kayo na napapagod, may nararamdaman, sumasakit ang likod, di ba? Kaya sana sa ating mga ka-vibes na, alam mo yun, sumusuporta sa family yung mga breadwinners, yung talaga namang puspusan ng pagtatrabaho para lang maibigay ang suporta sa pamilya. No, makapag-ipon, kumita ng pera, naku, huwag niyo po nga kakalimutan na magpahinga po, okay? Kasi mga ka-vibes, kapag ang katawan natin na ang bumigay, eh, dyan po tayo mahihirapan. Baka yung pinaghirapan po natin noon, yung atin pong pera na inipon ay mapunta lang din ho sa hospitalization. Kaya sa ating mga ka-vibes na lumalaban sa araw-araw, nagtatrabaho araw-araw, nagpapagod sa trabaho, ay kayo naman po ay magpahinga. Okay, pakinggan nyo rin po ang inyong mga katawan kung kailangan nyo na pong magpahinga, kung kailangan mo nyong mag-rest. Kailangan nyo muna mag-pause, matulog, huminga ng malalim, magmuni-muni, lahat na po ng pahinga ay gawin nyo po para naman magka-meron po at magka-maibalik ang dating energy natin, mga ka-vibes. Pero isa rin po itong patunay na hindi po lahat ng nakikita natin sa social media ay kabuuan ng buhay po ng isang tao, di ba? Kahit masaya po yung napapanood nyo, tawa-tawa lang sila, pwedeng pagod na rin sila sa likod po nito, mga ka-vibes. Parang katulad din ng ating mga breadwinners, ng ating mga tatay, ng ating mga nanay, ating mga magulang na akala natin very strong sila, akala natin masaya sila, na kaya pa nila, na okay pa sila, pero sa likod pala nung mga yon ay may pinagdadaanan sila at hirap na hirap sila. Kaya mahalaga talaga na kamustahin natin, mga ka-vibes, ang bawat isa, diba? Katulad na lang nga ni Senator Pia Cayetano, kamustahin nyo naman kami. Well, mga ka-vibes, yun lamang ang ating pinag-usapan sa Buzz Talk. Sana po ay lahat ng mga nakikinig ngayon, isa po itong lesson na mag-pause po tayo, no? Take a break, mga ka-vibes, diba? Mahalaga rin po ang pahinga at para naman ang ating mga katawan ay, alam mo yun, mag-recharge, diba? Kailangan yung mga battery, yung ating mga cellphones, kahit gaano ka high-tech, mga ka-vibes, kailangan na rin magpahinga, kailangan mag-recharge. Ganon din tayo ng mga tao, no? Kaya,
6: What?
1: Saludo tayo sa lahat ng ating mga kababayan at mga breadwinners. Pero well, ang isa pa sa ating pag-uusapan, mga ka-vibes, ay ano ang mas masakit? Lokohin o iwanan na lang ng walang paliwanag? Basahin muna natin ang kasagutan dito ni Sir Romeo. Oh, wait lang. Ano nangyayari? Ni Sir Romeo de Guzman, sabi niya, DJ ganda. Para sa akin, ang mas masakit ay iwan ng walang pasabi dahil alam mo, nandyan lang sa lugar na alam nakatira ka. At kung kailangan mapupuntahan mo siya. Kaso ginawa niya umalis o lumipat ng bahay nang hindi man lang nagsabi. Mahal, sensya ka na, magkakalayo na tayo, lilipat na kami ng tirahan ay hindi na tayo magkakasama. Pahabol pala ng pagbati ng advance happy birthday kay Justine at Yenza. Happy birthday sa'yo. Saka na regalo, binabati ko nga pala yung inusap ko magtabas sa amin ng likod ng bahay si Yon at binabati ko si paring Richard Briones. Hiner Morife Oliver Hernandez at sa mag-asawa ni Alia Sanchez at Romel de Guzman ng Barangay Lapu-Lapu Second San Jose. Ano ba? kaya ko to mga ka-vibes. Barangay Lapu-Lapu ng San Jose, Batangas. Please play the song Power of Love from Romeo de Guzman. Grabe naman ang mensahe ni Sir Romeo. Napakahaba naman. Pero sana po ay masaya kayo ngayon at happy birthday po. Opo kay Justin at Yenza. Wait lang, basahin muna natin ang ating ka-vibes na nag-text po. No? Sabi niya po dito ay, sabi dito ni 8114, sabi niya, DJ, good AM DJ honey, para sa akin masakit ang lokohin. Ang iwan ay karapatan, ang maloko ay kalokohon. Aba naman, may gayon din naman eh. Ang iwan ay karapatan, ang maloko ay kalokohan. Pwede pang bumalik ang nang iwan, pwede pang tanggapin at patawarin. Thank you. Ay, thank you 8114. At si Billy, sabi niya, hi DJ honey, love you. Love you too, boy! Well, mga ka-vibes, maraming salamat po sa pagpapadala po ng inyong mga kasagutan. At syempre, mamaya natin yan muling pag-uusapan, mga ka-vibes. Pero syempre, magbalik-tugtugan muna tayo muli. Ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB 99.9, your good vibes.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Up Dharma Down. Unti-unti. Oy, sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig mag-scroll sa TikTok, sa social media, no? Itong unti-unti talaga, yung parang isa sa mga nagiging background kapag ano, pag heartbroken sila or may kasakitan yung mga content nila. Well, mga ka-vibes, magandang-magandang hapon pa rin sa inyong lahat. Welcome po sa last push na ng ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Kanina po, no, binasa natin yung mga text messages at pati na rin po yung mga kasagutan ng ating mga ka-vibes, yung nagpadala ng kanilang mga kwento sa ating tanong of the day na ano ang mas masakit, lokohin o iwanan ng walang paliwanag. Alam nyo akong iisipin, no, pag ilalagay natin yung mga sarili natin dun sa sitwasyon na tayo na talaga yung sasagot, no, kung ano ba yung mas masakit, yung lokohin o iwanan ng walang paliwanag. Well, kung si DJ Honey po yung sasagot, mga ka-vibes, no, though pareho siyang masakit, feeling ko ano na lang, yung ano na lang, lokohin. Lokohin na lang. Kasi, di ba, pag loko, though masakit eh, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Pareho silang, siya lang. Pareho silang masakit, mga ka-vibes. Pero, well, no. Kasi kapag bigla na lang umalis, nang walang paalam, nang walang paramdam, yung pagtatanong mo sa sarili mo kung bakit, anong nangyari, anong ginawa mo, hindi ba ako sapat, anong nagawa ko, di ba? Yun yung maiiwan sa'yo na katanungan. Pero kapag niloko ka, no, parang wala sa'yo yung kamalian, kundi nandun dun sa partner mo, dun sa gumawa ng kalokohan na yon. Diba? Parang, okay, nagloko ka, wala na sa akin yung mali, nasa sa'yo na yung mali, ikaw yung nangaliwa, ikaw yung naghanap ng iba, ikaw yung gumawa ng kasalanan. Diba? Parang, huy, ano ba? Bakit nyo nagagawa yan? Pero alam nyo, huwag nyo pong ibase po yung worth mo sa ginawa nila. Yung panloloko o yung pag-alis nila, choice po nila yon. Hindi sukatan ng halaga mo bilang tao. At huwag kang maghabol ha ng sagot kung ayaw ibigay. Lagi nyo yung tatandaan. Kung ginost ka, kung umalis sila ng walang paalam, huwag kang maghabol ng kasagutan. Minsan kasi ang walang closure, opo, ay mismo na po, yun na yung hinahanap natin na closure, mga ka-vibes. Kung ayaw nila magpaliwanag, pinipili na nilang huwag kang bigyan ng peace, kaya ibigay mo yun sa sarili mo. At huwag gawing habit po ang pagstay sa taong consistent kang sinasaktan. Love should not feel like confusion, anxiety, or constant pain, mga ka-vibes. Alam niyo, parehong masakit. Opo, parehong masakit na maloko, parehong masakit na maiwan na walang paliwanag. Pero alam niyo, mag-focus po tayo sa ating mga sarili, no? Dapat manumbalik ang self-respect, yung goals natin sa buhay, yung peace of mind natin, at syempre mag-focus na lang din tayo sa mga taong binavalue po tayo, binibigyang halaga po tayo. So kapag niloko tayo, hindi kanila pinapahalagahan, hindi kanila minamahal, at kung iniwan kanila ng walang paliwanag, hindi ka mas lalong pinapahalagahan. At kung mahal ka talaga ng tao, hindi ka niya iiwan na walang respeto o walang paliwanag. At kung ginawa niya yon, hindi yun yung loss mo, no? Referral yun ng tamang tao na hindi siya ang para sa'yo. Minsan mga ka-vibes na sa buhay, hindi natin kontrolado kung lolokohin tayo o iiwan po tayo ng mga mahal natin. Pero may control tayo sa kung paano tayo babangon mula sa sakit, ba? Diba? Ang pagkakawasak ng tiwala, mga ka-vibes, at kawalan ng kasagutan po ay parehong masakit. Pero lagi niyong tatanda. DJ Robby talaga, oh. Pero lagi niyo pong tatandaan, no, na hindi man dumating ang lahat ng sagot na hinahanap mo, darating naman yung panahong matututo kang tanggapin, magpatawad at magpatuloy dahil ang tunay na paglihom ay hindi nagsisimula sa pagkuha ng paliwanag mula po sa iba, kundi sa pagbibigay ng kapayapaan, syempre sa sarili. Hindi lahat ng tanong ay may sagot at hindi lahat ng sakit ay may paliwanag, pero lahat ng pagsubok ay may aral po na nagpapatatag at mas pinapalakas ang ating mga sarili. Kaya sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga ka-vibes dyan na alam nyo, dumaan sa pagsubok na sila'y iniwan, niloko ng kanilang mga partners, diba? Okay lang yan. Hindi mo kawalan. Oo, kawalan nila yon. At saka, diba, lagi naman nating sinasabi na may rason ng bawat lahat ng nangyayari sa ating life. Kaya, huwag ka mang hinayang kasi sinave ka lang, oo, sinave ka lang ng tadhana, sinave ka lang ni Lord dun sa taong, sa maling tao na yun. Kaya, smile ka na dyan, be happy ka na dyan, oo, huwag kalimutan mo na yon yung sakit. Pero kung kailangan mo umiyak, umiyak ka. O kung kailangan mo magmuni-muni, kung kailangan mo mag-isa, go. Pero ang mahalaga, babangon tayong muli, diba? At babangon tayo at babalik tayo na mas malakas at mas matatag. Ay siya mga ka-vibes, no? 8 minutes na lang, 7 minutes na lang bago po sumapit po ang alauna ng hapon. Ibig sabihin, kailangan na muna nating magpaalam mga ka-vibes sa isa't isa. Bukas muli, maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool. At tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Ang oras sa buong Pilipinas, 12:53 na po ng hapon. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV99.9. Your good vibes. Bye-bye mga ka-vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

High school pa kami, mga ka-vibes. Ay, solid. Shoutout sa iyo, Irish. 8037. Pa-request daw ng multo. You got it. Alam mo, may niload akong ibang kanta dito sa totoo, mga ka-vibes. Chill lang sana eh. Wala yung strip version, Miss 8037, si Irish. Wala yung hinahanap mong ano. Hinahanap mong version ng multo. But I do have the original one na multo that we all know and love that topped the charts. Yeah, of course. Eh, ganun lang kadali, mga ka-vibes. Sisimpin nyo, nakasave sa kanya yung number ng GV 99.9. Pero yun nga, sa mga hindi pa nakasave yung kanilang mga kanta, ay kanta, kanta daw, number muna, yung aming hotline para makapagpadala kayo, mga ka-vibes, ng song request, ay ito na ang aming hotline para magawa nyo yun. 0926-079-8708. Again, mga ka-vibes, para ano, for good measure, para sure lang na nailagay nyo na at maasa ulo nyo. 0926-079-8708. Again, shoutout sa iyo, Irish. Maraming salamat. Biglang sulpot, ano? May nag-message agad sa ating hotline. Nakakatuwa na may mga tao nag-aabang talaga sa programa natin. But anyways, mga ka-vibes, magkwento na lang tayo siguro mamaya, you know, just a little bit of an icebreaker for today's afternoon na napaka-G-net. Ay, magplay-play muna ako ng napakalamig na mga kanta. As you've heard already from our last song from Bruno Major, one of my favorite artists, yung The Most Beautiful Thing, yun ay kaka-download lang ni DJ Rico. One of DJ Rico's favorite artists and music. Napakalamig naman talaga. And sakto naman, mas malamig pa yung susunod na request ni Irish na multo by Cup of Joe. Huwag ko na masyadong patagalin pa. Wala din kayong magkahiyaan pa, unahan na lang kayo, mga ka-vibe, sa ating hotline para mapagbigyan ng request. GV 99.9, your good vibes. It's good to be back.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
0: your good vibes.
2: Hello, hello! Welcome back sa atin, mga ka-vibes. Paalala ng the man behind the mic, none other than DJ Rico, na kayo ay nakikinig sa the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Shoutout nga pala sa ating mga TikTok live viewers. Yes, you heard it right, mga ka-vibes, na nakikinig ngayon sa radyo lang. Ay, si DJ Rico ay open outlet sa TikTok live. Dito kami nagkukulitan, nagbabardagula ng ating mga other ka-vibes. And shoutout nga pala kay Smooch. Shoutout din kay Echo. Mga ka-vibes, alam niyo ba si Echo ay lumaban sa ano? Ito ha, TikTok live viewer ko si Echo. Lumaban siya last Sunday sa isang singing contest. 15 sila na magkakalaban. And 4th place si Echo. So I just wanna congratulate him on his win. Such a win. Nanalo siya ng 4,800 pesos. O, diba? Paldo! Paldo si Echo. Shoutout sa'yo, Echo. And again, congratulations on your win. Anyway, mga ka-vibes, kayo ay nakikinig sa ating programa na The Best Request, kung saan, mga ka-vibes, ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, mga ka-vibes, mag-unahan na kayo sa ating hotline number na 0926-079-8708. Shoutout kay Jenna. Hello, Jenna, from TikTok Live. Hello siya sa akin. Eh, pinapatiin ko lang, mga ka-vibes, ang ating mga TikTok Live viewers na solid supporters. And batiin ko din ang ating listeners dito sa ating online streaming platform. Mga ka-vibes, if nagtataka kayo kung saan pwede matagpuan ng online streaming platform ay dun din sa aming Facebook account na GV99.9FM. Search niyo yung Facebook account. And then makikita niyo ang aming pinned post. Scan the QR code or click the link and voila! Nandun na kayo sa ating online streaming platform. Shoutout sa kanila. And baka naman gusto din nila maghatid doon ng song request. But again, mga ka-vibes, again, it's good to be back. And meron din akong mahalagang announcement sa inyo, mga ka-vibes. Kaya talaga talaga si DJ Rico, napalabas sa lungga niya para mag-announce sa inyo. Dahil ang Inco Tools Depot Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita ay umuulan ng mga promo. Kaya sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Meron silang 50% off sa cordless tools at power tools, 10% off sa hand tools and accessories. Meron din silang buy one, take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman, mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depot Lipa. Kasi professional tools made affordable sila. Grabe, ano? Grabe, solid ang ano, Inco Tools na grand opening sa June 8. Located sila sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. Tandaan nyo, mga ka-vibes, discount na discount. Unahan kayo, parang unahan din kayo dito sa ating hotline number. Shoutout din kay Jenny from TikTok Live na nag-hello sa atin. Hello, Jenny. Sabi ko siya, maalala kita. Kasi sinasabi mo sa akin last Friday pa, nung tayo nakita na hindi daw kita maaalala, and here I am, still remembering you. But again, doon na lang tayo, mga ka-vibes. Kung gusto nyo pang mapatuloy na madaldal si DJ Rico, mapagkwentuhan siya, ay tuloy kayo sa aming TikTok Live. But for now, ay ibabalik muna natin sa tugtugan for our next song sa ating mga Harry Styles fan. As it was, may mga bagay talaga na hindi na talaga maibabalik sa dati niyang anyo. This is GV99.9.
3: Good night to you.
2: Your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey, magkano ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway po Lido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
11: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
12: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
11: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
13: Oo, ayaw mo na!
5: Wala! Joke pala yun!
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
14: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Baka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
17: Barkada Vibes!
18: GB 99.9.
19: Your good vibes.
20: A reminder sa mga nagmamaneho dyan na to always keep your eyes on the road and your ears here listening sa the most influential good vibes radio station GB 99.9. Woo! Your good vibes. Hello sa ating mga TikTok live viewers, pati na rin mga nakikinig on air classically dito sa ating radyo na GB 99.9, specifically sa ating programa mga ka-vibes na The Best Request, kung saan naman mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman magkahiyaan ba? Ito na ang aming hotline, 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na GB 99.9 FM. Shoutout nga pala kay Sir Jomar Gutierrez, ha, na nag-text dito sa ating hotline. Nag-send siya ng kanyang favorite emoji, the headphones emoji, to sort of let me know na siya ay nakikinig. Maraming salamat sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. And shoutout din from our online streaming platform kay Grishel. Shoutout kay Grishel na nagpapabate, pabati naman kay Pepot na nagdadrive papuntang Taal at sa tulog na si Alanis. Request naman po ng Just Give Me a Reason. Thank you. You got it, Grishel. Shoutout sa'yo, Grishel. And ingat din kay Pepot na nagdadrive papuntang Taal at sa tulog na si Alanis. I'm assuming na yun ay anak niya. Shoutout sa inyo and ingat palagi sa biyahe. Again, always keep your eyes on the road, fasten your seatbelts, and gumamit ng turn signals tuwing liligo. And better yet ha, mga ka-vibes, gawin niyo magandang habit to para sa ating mga riders, sa ating mga drivers, to pray before, you know, going on to the road. Kasi anything can happen, mga ka-vibes. Accidents can happen left and right. And sometimes, yung mga bagay na hindi natin makokontrol ay may aasa lang talaga natin sa may kapal. Ay, grabe talaga. Prayer is strong, mga ka-vibes. But again, welcome back to the Best Request. Kung saan, yun nga, yung kanta niya ibibida ko. And kung gusto niyo gumaya kay Miss Grishel from TikTok, ay, TikTok Live, from our online streaming platform, ay, feel free to hit us up at our hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9FM Messenger kaya magmensahe. Or kaya naman sa aming online streaming platform katulad ni Grishel. Or better yet, sa aming TikTok Live. Na-search nyo lang sa TikTok, GP99.9FM, and voila, makikita nyo na ang pagmumuka ng the man behind the mic. Anyway, speaking mga ka-vibes, may nag-comment sa ating TikTok Live. Shoutout kay Smooch na nagtanong sa atin, paano ba DJ Rico mag-move on from unrequited love? Ang ibig sabihin nun mga ka-vibes is, paano tayo mag-move on sa mga taong hindi tayo mahal? And may mga nagsabi din sa atin na get a new hobby or focus on the existing hobbies that we have. Totoo yun, libangin natin ang sarili natin mga ka-vibes. Libangin natin ang sakit. Pero yung pinaka-answer, ang pinaka-sagot ni DJ Rico sa katanungan na how do we move on from people that don't love us is understanding na may mga bagay talaga sa buhay na hindi natin na palaging makukuha. Life doesn't always go the way we want it to be. Life doesn't always go our way. Life doesn't always go the way we planned it. Diba? Paminsan may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin and kailangan lang talaga natin tanggapin yon mga ka-vibes. We have to take things as it is. We have to sometimes take hits, take things on the chin, kahit mahirap. Kasi isipin yung mga ka-vibes, dati nung mga bata pa tayo, tuwing tayo nadadapa, lahat naman tayo nadapa mga ka-vibes nung bata and lahat tayo ay umiyak pag tayo nasusugatan, pag tayo nadadapa. Talagang napakasakit pero tinanong mo ngayon mga ka-vibes, ngayon na malalaki na tayo, matatanda na, adults na sa mga nakikinig ngayon, tuwing nadadapa ba tayo, tayo ba'y umiiyak? Di ba hindi? Paminsan tinatawanan na lang natin ang mga sarili natin. Tinatawanan tayo ng mga kaibigan natin, lalo na pag nando doon. Na, di ba, ganoon na lang kaliit na bagay, yung sobrang liit na bagay na lang mga ka-vibes ng ginong klaseng problema, ganong klaseng mishap na tuwing pag nangyayari na lang sa atin, tinatawanan na lang natin. Through constant exposures, dahil nadapa na tayo dati, tuwing nadadapa na tayo ngayon, parang wala na lang, parang kagat na lang lang langgam. And ganoon na lang din mga ka-vibes, kapag may mga taong mahal natin na hindi tayo mahal, sanayin na natin ang sarili natin, hindi na bago yan. You know, wear a helmet mga ka-vibes, buhay to, anything can happen. And sometimes we just gotta accept things as is. We gotta take things on the chin. And like I said, you know, the things that we would like to happen doesn't always go our way. And ayun nga mga ka-vibes, kapag hindi tayo mahal ng taong mahal natin, hayaan na lang natin yun. Let's just move on. Take things as it is. Masaktan ako, masaktan. Sanayan lang natin ang sarili natin sa sakit kasi may mga bagay pa na may mga hamon pa na mas mahirap pa doon. Kaya naman, pag napapasobra sa daldal, ay binabalik sa tugtugan mga ka-vibes. Kaya naman, pagbigyan na natin ng song request ni Miss Grishel na Just Give Me a Reason by Pink. Dito lang mapapahinggan sa GP99.9.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
5: Ay, namumuro na ako!
4: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V! 30!
6: 30 anos na! Uy, bingo!
7: Aba, akalain mo, tume 30 na?
8: In fairness, hindi halata!
9: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes!
10: This is DJ Frankie.
11: This is DJ Rico Marako.
12: Ako po si DJ Robbie.
9: 30 taon ng masayang kwentuhan!
13: Always reminding you that every gising is a blessing.
9: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon!
14: 30 anos na tayo!
15: Mga vibes, 30 anos!
16: GV99.9!
17: This is GV99.9!
9: GV99.9! 30 na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
0: your good vibes.
2: Anyways, mga ka-vibes, paalala ni DJ Rico sa inyo to always keep your eyes on the road. Stay safe on the road. Iwasan uminit ang ulo sa road. At makilig na lang. Makilig. Kiligin din. Sige, kiligin din at makinig dito sa the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. DJ Rico, the man behind the mic, is back at this current hour. Time check, it's 3:04 p.m. Paalala ni DJ Rico, magsiinuman po kayo ng tubig. And 3:04 p.m. magsibangon na yung mga galing siesta. Or not. Or 3:04 p.m. baka may kailangan kayong puntahan at around 3:30. Ayan, napaalala ni DJ Rico na kailangan nyo magmadali. Anyways, kayo ay nakatune in dito sa ating programang The Best Request, kung saan mga ka-vibes ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman huwag na magkahiyaan pa. Unahan na lang kayo mga ka-vibes sa ating hotline na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. Or kaya naman sa ating online streaming platform na matatagpuan sa ating Facebook page. Scan nyo lang yung QR code and click the link and voila, kayo ay naririto na sa ating online streaming platform kahit saan, kahit kailan, mapapakinggan nyo na ang radyo at your own expense, at your own leisure. Shout out nga pala ulit kay Grishel and kay Kenneth Lizarondo. Sabi ni Grishel from our TikTok live, from our online streaming platform na, pabati po ulit kay Pepot at kay Alanis na ngayon ay gising na. Hello, shoutout sa iyo Pepot and kay Alanis. Sana naman masarap at mahimbing yung tulog nyo. Sana naman masarap at mahimbing ang biyahe nyo papuntang Taal. Baka naman pwede nyo akong pasalubungan si DJ Rico dito sa stasyon ng Tapang Taal at itlog. Tapsilog ng Tapang Taal. Sorry mga ka-webs, nanggigil ako kasi hindi pa kumakain si DJ Rico ng tanghalian. Kaya naman, huwag kayong gagaya sa akin mga ka-vibes. Kumain kayo, huwag kayong magpalipas ng gutom. And shoutout din kay Kenneth Lizarondo. Nasaan si Alonis? Si Alanis? Ayun nga, papuntang Taal daw. Sir Kenneth. And ayun mga ka-vibes, ayun, huwag magpalipas ng gutom. Kung magsikain sa tamang oras, huwag kayong gagaya kay DJ Rico. And ayun nga, baka kumain si DJ Rico kasi ayun nga. Sinasabi na ng ating TikTok live viewers na ako daw ay kumain, uminom na maraming tubig. Ice power steering, he. Elisi po, DJ. Ayaw mo nang sabong... Up! Jake, medyo sensitive yung topic natin na yan. Pa-request po ng Gabriela by 1111. Sige, shoutout sa iyo 1111 from TikTok Live. Huwag na natin patagalin pa yung kadaldala ni DJ Rico. Ibalik muna natin mga ka-vibes sa tugtugan. If you guys wanna hear your songs, like our other song requesters, again, for the third time, ang ating hotline to do that is 0926-079-8708. Without further delay, this is Gabriela from Cat's Eye. Request ni 1111 from TikTok Live. Nandito lang mapapahinggan sa GV99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: You guys are currently tuned in to the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Mga ka-vibes, pansamantala muna nating ipapahinga ang programa nating The Best Request para sa ulat ni DJ Kiko Barako. DJ Kiko, kamusta kayo dyan?
3: Yes, DJ Rico, no, nandito nga tayo ngayon sa Nabilipan, sa Barangay Antipolo del Norte, kung saan ginaganap nga kasalukuyan ang site visit and awarding ng home beneficiaries na pinangunahan siyempre ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary na si Honorable Jose Ramon Aking, at siyempre pinandun din o President sa award.

0: the ball na mga magagandang bahay para sa mga qualified Filipino beneficiaries. At ang site visit na ito, DJ Rico, ay para tiyakin din no ang na yung mga housing units na ibibigay o ihahatid sa ating mga beneficiaryo ay ligtas, maayos at sumusunod sa itinakdang quality standard ng pamahalaan. At ang papel naman ng Pag-ibig Fund dito ay tiyaking magiging abot-kaya sa mga home ownership para sa o yung home ownership ay abot-kaya para sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino. At kanina no, gusto kong bigyan natin ng highlight yung sinabi ni Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund no na si Honorable Marilyn C. Acosta na ang kapag nagtutulungan daw ay mas maraming pamilyang natutulungan magkaroon ng tahanan. At pinaalalahanan niya rin no, na yung mga homeowners ng mga tahanan na kanilang matatanggap ngayon ay higit pa sa istruktura at dahil ito ang magiging sentro ng kanilang pamilya. At yan muna DJ Rico ang pinaka-latest update natin mula dito sa Vista Lipa sa Barangay Antipolo del Norte para sa GB 99.9. Ito si Kiko Baraco, your good vibe.
1: Maraming salamat sa ulat mo DJ Kiko Baraco. And mga ka-vibes, just a recap, ito ay project inspection by the Secretary of Department of Human Settlements and Urban Development and awarding of home beneficiaries at Novista Homes, Liba, Patangas ngayong June 3, 2026 starting 3 p.m. Maraming salamat, DJ Kiko Baraco muli sa iyong ulat and kayo mga ka-vibes ay sa lukuyan nakikinig sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, your good vibes.
2: GV 99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
1: GV 99.9, your good vibes. Mga ka-vibes, pansamantala muna nating ipapahinga ang ating programa na The Best Request para sa ulat ni DJ Kiko Barako. DJ Kiko, kamusta kayo dyan?
8: Yes, DJ Rico, kasama nga natin ngayon no, dito sa site visit, dito sa Vista Lipa, ang ilan sa mga homeowners beneficiaries o yung mga pamilyang tumanggap ng bahay sa tulong yun ng 4PH program at ng Pag-ibig Funds. At ngayon, nasa tabihan ko nga, katabi ko ngayon, DJ Rico, ang isa sa mga homeowners beneficiaries na si Sir Jerwin Quintable. Sir Jerwin, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon din po, sir. Ayan, sir, tatanong ko lang, ano ang nararamdaman mo ngayon? Kamusta ang pakiramdam na ikaw ay isa sa mga homeowners beneficiaries ng 4PH program no, sa tulong ng Pag-ibig? Ah, sobrang saya ko kasi dati pangarap ko lang magkaroon ng sariling bahay. Ngayon natupad na. Yun na. Oh, sir, ano naman ang masasabi mo? May gusto ka bang pasalamatan dito sa ating natatanggap mo na pabahay o bahay mula sa 4PH program? Maraming salamat po sa naging dito sa programang ito po sa ating Pangulong President Ferdinand Marcos dahil po sa programang Expanded 4PH na po na ito. At sa tulong po ng Pag-ibig Fund po, yun po. Maraming salamat po. Ayun sir, last na tanong na lang, no? Huling katanungan, paano mo ba na-avail or paano ka ba naging eligible dito sa 4PH program na ito? At paano nakatulong ang Pag-ibig sa pag-avail mo ng bahay? Pinumpleto ko lang yung pinaka-main requirements nila. Basta pag naman na-complete mo yun, dire-diretso na yun. Dire-diretso mo na basta tempasa mo yung mga requirements nila. Basta pasok sa Ayun, maraming salamat, Sir Jerwin Quintable. DJ Rico, balik sa'yo. Mula sa GV99.9, ito si Kiko Barako, your good vibe.
1: Maraming salamat, DJ Kiko Barako, sa iyong ulat. Matanong ko lang, DJ Kiko Barako, kamusta naman yung program so far?
8: Ayun, DJ Rico, no, magandang tanong yung tanong mo. Ngayon, ang program ngayon kasi ay sa yung mga officials ng Pag-ibig kasama si Chief Executive Officer, no, si ng Pag-ibig at iba pang opisyalis na nandito ng Novista at ng PA Properties, naglilibot-libot sila para makita yung itsura ng bawat bahay na ibibigay sa mga homeowners beneficiaries. At ngayon nga, nakikita natin sa paligid, no, medyo chillax pa, no, medyo relax pa yung ating mga homeowners beneficiary dahil ine-enjoy nila, ninanamnam nila itong kanilang makukuhang bagong tahanan.
1: Oh, sige, maraming salamat sa iyong ulat ulit, DJ Kiko Barako mula sa Novista Homes, di ba, Batangas. Mga ka-vibes, we are once again going to resume ang ating programang The Best Request. Manatiling nakatutok dito sa GV99.9 para kayo ay GV aware, GV updated at GV informed. Ito lang yan sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, paalala ni DJ Rico na kayo ay nakatutok sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. Shoutout nga pala kay Jay from TikTok Live. Nagpadala sa atin ng mensahe. Thank you, boss. Tumugtog na pala request ko. Umalis lang saglit sa table ko eh. Yes, Jay. Shoutout to you, Jay, sa yung song request na You're Still the One from China. Shoutout din kay Jenny. Shoutout din kay Mel. Kay Charlie D'Amelio dito. Yun ang pangalan niya. Shoutout din kay Exo Missy. Shoutout din kay Ace. And ayun, welcome back mga ka-vibes. Sa mga hindi nakikinig from TikTok Live at sa radyo lamang, but it's okay, it's all good. DJ Rico still loves you and appreciates all of you. Again, welcome back sa ating programa na The Best Request, kung saan mga ka-vibes, ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, wag na magdaldalan pa, ay mag-request na lang kayo. Wag na magkahiyaan pa. Ito na ang aming hotline, text hotline, para padala niyo ninyo ang inyong mga song request. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger kayo magpadala. Or better yet, sa aming online streaming platform na matatagpuan lang din sa aming Facebook page, just click the link na pinned or scan the QR code and makakapunta na kayo sa aming online streaming platform. Pwede kayong maghatid doon ng inyong song request. Parang si Miss Grishel at saka si Kenneth Lizarondo. Or kaya naman, pwede kayong gumaya sa aking pinaka-avid listener na si Sir Jomar Gutierrez. Shout out to you, Sir Jomar Gutierrez. Thank you for sticking by my side all these times and believing in DJ Rico when no one believed in me. Shout out din kay Scout Aries ngayon sa TikTok Live. And yeah, it's good to be back. Kaya nga pala na-summon si DJ Rico kasi may nag-song request sa atin. This goes out to all Taylor Swift fans. Cardigan ni Taylor Swift from Nathan ng Lipa City. Shout out din kay Nathan from Lipa City. Maraming salamat sa song request mo and sana patuloy kang makinig sa the most influential good vibes radio station. Again mga ka-vibes, I'm gonna cut my talk short. Ayoko nang patagalin pa. Gusto kong ibalik agad sa tugtog eh. Kaya, you know, without further delay, Cardigan from Taylor Swift on GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng reliable tools and hardware essentials na magagamit mo para sa home repairs, construction at automotive work? Nako, may good news ako sa inyo dahil ang Inco Tools Depo Lipa ay magbubukas na sa June 8. At ang magandang balita, umuulan ng promo! Kaya naman sugod na sa JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City.
1: Meron silang 50% off para sa cordless tools at power tools. 10% off sa hand tools at accessories. Meron din silang buy one take one sa cordless angle grinder sa first 10 customers at marami pang iba. Kaya naman mga ka-vibes, sama-sama na tayong pumunta sa Inco Tools Depo Lipa. Professional tools made affordable. It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
2: Inco Tools Depo Lipa. Professional tools made affordable.
3: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Kapili nga nito. Magkano
7: ang mahal naman. 20 na lang.
8: 1 kilo nga nito.
9: Awat muna!
10: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
11: Rexido Forte.
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Ay, paring dayo, paring dayo. Ah, pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
15: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
14: Pero, utang with interest.
16: Ayaw ko na.
17: Hala, joke pala yun.
18: GV 99.9.
19: Your good vibes.
0: Wow, vibes. Such a gloomy, gloomy afternoon. Lingers or looms before us. But again, nandito pa rin ang the most influential good vibes radio station. GV 99.9. Your good vibes. Ay, sana naman nakanda yung mga payong ninyo mga ka-vibes, mga hoodie, mga kumot. Pati na rin ang mga snacks ninyo pag kayo ay nag-stay in sa inyong mga bahay this rainy season. So, right? Stay, ano, I hope everyone is nice and sheltered, nice and covered, and paano, masisilungan sa ating kasalukuyang panahon. But again, welcome back mga ka-vibes sa ating programa. This is the man behind the mic sa ating programa, The Best Request, kung saan mga ka-vibes, ang mga kakanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Samahan niyo si DJ Rico at i-text ang ating hotline na 0926-079-8708. Or, kaya naman, sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Shoutout nga pala ulit kay Smooch from TikTok Live na nag-song request ng My Happy Ending by Avril Lavigne. Kaya naman napapasok agad si DJ Rico. But yeah, it's been a while since I've talked to you, mga ka-vibes. Sometimes, inisip ko, ano bang magandang sabihin sa inyo, ano bang magandang ipayo sa inyo. So, konting share lang kasi since ito naman ay tugtugan na may konting kwentuhan, magkwekwento na lang ako ng konti, mga ka-vibes. I've been reading this book from the famous, the infamous writer, Paulo Coelho, called The Alchemist. And I've read a passage, a specific passage about following your dreams. Mga ka-vibes, that the universe conspires to help you once you put in everything and your beliefs to work. Once you pursue your dreams, the universe tries everything in its way to conspire and help you achieve your dreams. And one of which, na makakatulong na ma-achieve natin, mga ka-vibes, ang ating mga pangarap sa buhay, mga gusto nating hihiin, is to focus doon sa ating omen, sa ating future, sa ating fate, sa mga nakasulat sa palad natin. What do I mean by that? Kasi kalimitan, mga ka-vibes, ang nagagawa natin, unknowingly man or hindi man natin sinasadya, isaw-saw ng saw-saw tayo sa buhay ng ibang tao. Tune in tayo sa ibang buhay ng tao na wala namang kinalaman sa buhay natin and hindi naman para payamanin ang buhay natin and yet nakikisaw-saw tayo or kaya naman we keep on nakikisubaybay tayo sa ibang buhay ng tao to the point na we forget na may sarili tayong mga pangarap, may sarili tayong landas, may sarili tayong path. And you know, hindi natin na nasusundan. Kaya yun, mga ka-vibes, ito lang siguro mapapaya ko sa inyo from my takeaway from his book. Hindi ko pa natatapos. I still have a few pages remaining. Siguro pag uwi ko sa bahay, basahin ko siya, mga ka-vibes. Magandang habit yun, mga ka-vibes, na mapick up magbasa tayo ng mga libro. So ayun, don't focus too much on the dreams and the paths of different people kasi different nga eh. Magkaiba tayo ng landas, mga ka-vibes. Alam niyo yun, huwag natin kumpara sana ang ating sariling landas sa landas ng iba. Focus on our dreams and hopefully in the future we get to live our dreams after we pursue them. Yun lang naman. Again, kung gusto nyo magpadala ng song request, ito lang yan sa aming hotline 0926-079-8708 or kaya naman sa aming TikTok Live or naman sa aming online streaming platform or sa aming Facebook Messenger. Without further delay, this is My Happy Ending by Avril Lavigne, requested by Smooch from TikTok Live. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling suotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na tayo,
3: mga kabay!
4: Rentahin na!
5: GB99.9!
6: Rentahin na!

0: Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:31 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of you guys. Happy Wednesday evening po sa ating lahat. Yes, midweek na agad mga kapibes. Napakabilis naman talaga na mag-run. Napakabilis ng ating mga araw. Imagine nyo mga kapibes, Miyerkules na po ngayon. Ngayon pong araw ay June 3, 2026 mga ka-vibes. At ngayong araw din po ay sinaselebrate natin ang World Egg Day. Para sa lahat ng mga mahihilig sa itlog, itong araw na ito ay para sa inyo mga ka-vibes. Pero alam nyo mga ka-vibes, di ba meron tayong mga sarili-sariling preferences. Ano ba ang inyong mga pinakapaboritong luto sa itlog mga ka-vibes? Me, I don't like soft-boiled eggs. Yung luto, yung white, pero yung yolk niya, very runny pa din at parang hindi lang siya naluto yung loob. So, hindi ko siya gusto, ladies and gentlemen. Kung gusto nyong bigyan si DJ Robbie ng itlog, ayoko po ng soft-boiled eggs. Ang pinakapaborito ko ay hard-boiled eggs. Di ba? Ang sarap ng hard-boiled eggs. So mga kapabes, ano nga bang luto ng itlog ang inyong mga pinakagusto ha? Please let me know at mag-message po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 or sa anong pang official Facebook account na GV99.9 FM. At para naman po sa aming online streaming platform, yes mga ka-vibes, radio is now online. Sa tulong po ng aming online streaming platform na makikita nyo po sa aming official Facebook page, nakalagay doon ang link na kung saan pipindutin nyo na lamang ay makikita nyo na po agad ang aming online streaming platform. Grabe, napakadali na lang talaga ng buhay natin mga ka-vibes. So, huwag nyo ang pahirapan ang inyong mga sarili. And let's take a moment muna mga ka-vibes para i-congratulate lahat ng ating mga ka-vibes na pumasa sa Certified Public Accountant Licensure Examination or CIPALE. Alam niyo mga ka-vibes, a fun fact na ang CIPALE po ang isa sa mga pinaka o ang pinakamahirap na board examination sa buong Pilipinas.
1: What?
0: Talaga namang kakaunti lamang po ang nakakapasa ng CIPALE examination or Certified Public Accountant Licensure Examination every year. And right now po, para po sa May 2026, ang national passing rate po natin ay 30.83%. So, ibig sabihin lamang po nun mga ka-vibes, out of 9,745 examinees, only 3,004 ang nakapasa. Palakpakan naman sa 3,004 na iyan. And sa mga hindi pa rin naman po mga nakapasa this batch, meron pa naman pong next time, hindi pa naman to ang huli. Baka nagkulang lang tayo sa push, nagkulang lang tayo sa motivation na makapag-review at hindi lang talaga ito ang tamang time para dyan mga ka-vibes. Pero malay natin sa susunod yung examination, ayun na ang tamang time at tamang timeline na binibigay sa inyo ni Lord. So wag po tayong mawala ng motivation at wag tayong sumuko sa ating mga pangarap. And nais ko lamang din pong batiin ng maligayang karawan ang ating ka-vibes na nagpapabate. Sino to? Wah, di ba lang niya kilala? Happy birthday po kay Joyce Ann Libera Rojas. Maligayang kaarawan po. Sana po ay meron kayong mga putsero na maaari nyo ma-spare at ma-share kay DJ Robbie. Maligayang kaarawan po, Ma'am Joyce Ann Libera Rojas. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagsa-celebrate po ng kanikanila mga karawan sa puntong ito or sa araw na ito mga ka-vibes, happy, happy birthday to each and every one of you. Anyways mga ka-vibes, magbalik tugtugin na po muna tayo. Huwag kayong alas dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. At ang ating sunod na awitin, This Is Himala by Ace Banzuelo. Once again, this is DJ Robbie para po sa aking programang Barkada Vibes, all here GV99.9. Your good vibes.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linom. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
13: Paregardain! Paregardain!
14: Ay, Pareg Efren! Andiyan ka pala!
13: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
14: Alay, oo naman, Pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
13: Pero, bulol ka!
15: Ayaw ko na!
2: Hala? Joke pala yun?
16: Hello? Sa GV 99 po ba ito?
17: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
18: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
2: Bongga!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
20: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
18: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
20: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
18: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
21: You are listening to DJ Robbie.
22: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie.

Mga ka-vibes, oras na rin sa Bongo Blue ng Pilipinas, 7:35 in the evening. Philippine Standard Time, good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. Sa ating team bahay, hello, good evening po sa inyong lahat. Wah. Sana kayo ay mga nagsipagkain na, oo, nakapaghapunan na po kayong lahat at busog na busog ang inyong mga sikmura. Siyempre, deserve nyo yan after this long and tiring day. Diba? Parang sarap nga naman kumain, ang napakasarap. Lalong-lalo na ngayong World Egg Day. Marami tayong egg dishes. Hindi lamang yan pritong itlog. Hindi lamang yan sunny side up at scrambled eggs. Marami tayong mga dish here in the Philippines na hinahaluan din natin ng itlog. Nandiyan mga ka-vibes yung mga chicken adobo. Pang pork adobo ba? Nilalagyan din ng itlog. Hindi ko pa na-try. Pero kung gusto niya naman lagyan, ay hindi naman kayo pinapagbawalan ni DJ Robby. Kanya-kanya tayong estilo sa pagluluto at kanya-kanya tayong taste. Kaya kung anong preference niyo sa pagkain, ay bahala kayo mga ka-vibes. At ngayon nga pong World Egg Day, pinapalalahanan po kayo ni DJ Robby na kumain po kayo ng inyong mga pagkain na punong-puno ng vitamina at protina. Kagaya na lamang po ng itlog. Kagaya na lang po ng itlog. Oo, kagaya ng itlog. Kasi alam niyo mga ka-vibes, itong itlog, napakadami niyang benefits sa ating katawan. Nandiyan po yung protein na kung saan ito'y tumutulong sa muscle building, tumutulong po ito sa recovery. Nandiyan din po ang vitamin A na kung saan ito po ay nakakatulong sa ating vision or sa ating mga mata. At papalino din po ng ating mga mata. Pero mataas din naman po sa cholesterol yung itlog mga kapag. So hinay-hinay din po tayo sa pagkain. At lahat po ng sobra ay hindi maganda. At ngayong araw din po mga ka-vibes, tayo ay sineselebrate natin ang World Bike Day. Shoutout sa lahat ng ating mga ka-vibes na cyclist. At kung ikaw naman ay hilig mo lamang magbisikleta mga ka-vibes, ito pong araw na ito ay dinededicate at ginugunita natin para sa inyong lahat. Alam niyo ba mga ka-vibes, ang pagbibisikleta ay hindi lamang isang uri ng paraan ng paglalakbay o transportasyon, kundi isa rin itong mahusay na ehersisyo na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ito po ay tinuturing na pampalakas ng puso at baga dahil ito ay nakakatulong upang mapabuti ang daloy ng dugo at mapanatiling malusog ang cardiovascular system. Dahil nga po ang pagbibisikleta ay tinuturing natin isang cardio exercises, so ito nga po ay nakakatulong sa ating puso at sa ating baga upang ito ay mas lalo pa nating mapalakas. Ito din mga ka-vibes ay nagpapalakas sa mga kalamnan, lalo na sa mga hita, binte, balakang at maging sa core muscles. Kaya kita nyo yung mga cyclist natin dyan, sobrang fit nila tingnan at sobrang ganda nila tingnan. Parang may crush pa akong cyclist. So yun nga mga ka-vibes, dahil ito po ay nakakapabuti or nakakabuti sa ating lower extremities at maging sa ating core muscles mga ka-vibes. Ito din po ang pag-ehersisyo or pagbibisikleta ay nakakatulong sa pagbabawas ng ating mga timbang. Nagsusunog ito ng calories kaya epektibo para sa mga nais magbawas o mapanatili ng tamang timbang. So lahat naman ng exercise at recreational activity na nakakailangan ng paggalaw ay nakakatulong sa ating katawan mga ka-vibes. Hindi lamang po pagbibisikleta, kahit yung simpleng paglalakad nga lang mga ka-vibes, ito ay malaking tulong na sa atin pong kalusugan. Anyways mga ka-vibes, napansin ko lamang din sa ating paligid. Kasi kanina, galing ako sa labas. So medyo wala tayong energy for today's video. Medyo napapagod na si DJ Robby sa aking buhay. At napansin ko lang din, nung nagtatanong ako sa guard, bakit sarado pa ang mga malls even 10 a.m. na? Sabi ng guard, nagbago na po ang mall hours. Hindi man nyo lang ako in-inform na nagbago na pala yung mall hours dahil nagsimula na daw po ang pagbubukas ng mga malls here in the Philippines at 11 a.m. So bakit nga ba nagsimula na magbukas ang mga malls ng medyo late na? Imagine 11 a.m. na. Dahil ang primary reasons daw kung bakit nag-adjust ang mall hours ay unang-una ay energy emergencies and power conservation. So yun nga mga ka-vibes, during nationwide
crisis or nationwide energy crisis and power grid alerts. Parang napili na po ng ating mga malls here in the Philippines na i-adjust ang kanilang pagbubukas ng malls from 10 a.m. to 11 a.m. para makadepend na rin po tayo ng kuryente. So imagine mga ka-vibes, even malls nagtitipid na rin po ng kuryente para sa ating mother nature. Kaya naman mga ka-vibes, ikaw din, magtipid-tipid ka na din sa buhay. Pag hindi mo ginagamit ang isang bagay, siguraduhin po natin na patay ito at wala po ito sa saksakan or hindi ito nakasaksak dahil may natatawag nga tayong phantom energy na kung saan kahit hindi yan gumagana mga ka-vibes, as long as nakasaksak yan sa mga outlet at saksakan, ito po ay nagkokonsumo pa din ng kuryente. So yun nga mga ka-vibes, kung ba nalalaman mula kay DJ Robbie. Pero kung kayo ay may gustong sabihin mga pa-GV shoutouts, song requests na gusto nyong ipa-ihiwatig ko dito sa radyo at sa akin pong programa, ay maaari po yan. Maaari po kayo mag-message sa aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account at GV99.9FM. At para naman sa ating team online, maaari pong bisita ang inyong mga pinakapaboritong DJ through our online streaming platform sa GV999.live. O kaya naman bumisita po kayo sa aming official Facebook page na GV99.9FM at makikita nyo doon ang aming online streaming platform link na pipindutin nyo na lamang po mga ka-vibes. Well, siya tayo ay magkikita-kita pa uli mamaya mga ka-vibes. So, wag po kayong aalis. Pero bago yon, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At sa akin pong sunod na awitin, this is Lola Omar's Fallen, all here, GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero dead ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ito? Ang
3: mahal naman. 20 na lang.
2: 10 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
9: Your good vibes.
10: You are listening to DJ Robbie.
11: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinahoboritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:22 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us, mga ka-vibes. So how was your day so far, mga ka-vibes? Kumusta ba ang naging araw ninyo sa trabaho o eskwelahan? Kayo ba ay na-inspire na naman dahil nakita nyo na naman si Crush E? O baka naman kayo ay winarla at inaway ng isang miyembro ng inyong mga katrabaho at ka-eskwela, please let me know, mga ka-vibes. Kung gusto nyo mag-grant kay DJ Robby, ha, pwedeng-pwede yan, mga ka-vibes, via call, via text, or via Bluetooth. Via Bluetooth. Ay, pwedeng-pwede po, mga ka-vibes. Magmaari po kayong mag-message sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM. O kaya naman para sa ating team online, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming online streaming platform. Maaari nyo lamang pong i-scroll pa baba ang inyong mga telepono at makikita nyo doon ang GC ni DJ Robby. At speaking of GC ni DJ Robby, nag-chat si Josiah. Sabi niya, "Hi DJ Robby, good evening po. Request po ako ng kantang Rom-Com by Rob Daniel at Simoy by Rob Daniel muli." Maraming salamat, Josiah. And pagbibigyan naman kita, pagbibigyan ka ni DJ Robby, maya-maya lamang po. Kaya naman ikaw ay manatiling nakatutok. Anyways, oras na, mga ka-vibes, para isiwalat ang inyong mga pinaka-nakatatago-tagong sikreto, ang inyong mga istorya ng buhay, dito po, sa Barkada Confessions. At ang atin ngang Barkada Confession para sa gabing ito ay ng mga problema dahil mahal pa rin ang ex.
12: Aray ko!
11: Kaya naman halina, mga ka-vibes, at pakinggan ang kanyang istorya ng buhay.

DJ Robby, mga ka-vibes. Tawagin nyo na lang akong Cell. Sumusulat ako dahil gulong-gulo ang puso ko ngayon. 5 buwan na ang nakalipas na maghiwalay kami ng ex-boyfriend ko. Kung tutuusin, maliit na bagay lang ang pinagmulan ng aming away. Tapos, nauwi agad sa hiwalayan dahil na rin sa pride at pagod. Akala ko noong una ay kaya ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalo ko lang napatunayan na mahal ko pa rin siya at siya lang talaga ang gusto kong makasama. Kaya lang, mukhang huli na yata ako, DJ. Nitong nakaraang linggo, naglakas loob akong magtanong-tanong sa mga kaibigan namin dahil plano ko na sana siyang kontakin para makipagbalikan. Doon ko nalaman na may masugid na siyang manliligaw ngayon at unti-unti na raw nagbubukas muli ang puso niya sa iba. Masakit para sa akin na isiping mapupunta siya sa iba dahil sa pagkukulang ko mismo. Dapat ko pa ba siyang ipaglaban ang nararamdaman ko at umamin sa kanya? O dapat ko na lang ba siyang hayaan at manahimik para hindi magulo ang buhay niya? Takot din po akong ma-reject kung sakaling piliin niya ang bago niyang manliligaw. Kaya naman DJ, mga ka-vibes, ano ba ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Sen. Well, Sen, ang sakit ng pagsisisi ay mahirap pasanin. Lalo na kapag nakikita mong ang taong mahal mo ay natututo ng lumayo at humakbang pasulong habang ikaw naman ay naiwan sa nakaraan. Pero heto ang ilang bagay na dapat mong pag-isipan bago ka gumawa ng hakbang. Una, tandaan mo na manliligaw pa lang ang bago at wala pang formal na relasyon. Ibig sabihin, bukas pa ang pinto at hindi krimen ang magpahayag ng nararamdaman mo. Kung mananahimik ka ngayon, habang buhay kang mumultuhin ng tanong na paano kung naglakas loob ako. Pangalawa, kung kakausapin mo siya, huwag mong unahin ang demand na magbalikan kayo. Unahin mo ang paghingi ng tawad sa mga naging pagkukulang mo noon at ang pagpapakumbaba. Ipaalam mo sa kanya na natauhan ka na at mahal na mahal mo pa rin siya. Panghuli, ihanda mo rin ang iyong sarili sa anumang resulta. Dahil 5 buwan na ang nakakalipas, may posibilidad na sarado na ang puso niya o mas pinili na niya ang kapayapaan sa bago niyang buhay. Kung mangyari man yon, tanggapin mo. Tanggapin mo ito ng may respeto para tuluyan ka na rin makapagsimula ng bagong yugto ng buhay mo. Maglakas loob ka, Sel. Kaasapin mo siya ng masinsinan at personal. Mas madaling maghilom ang sugat kapag naibigay ang rejection kaysa sa sugat ng habang buhay na panghihinayang. Nagmamahal, DJ Robby. At
Kaya nga mga ka-vibes, ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Sel. May nais ka bang gustong sabihin sa kanya? Maaari mo yung isend sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9FM at sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko po ang inyong mga mensahe. Para sa lahat ng kagaya ni Sel na umaasa pa rin sa kanilang mga ex, ito ang awiting If You're Ever In My Arms Again by Tony Gonzaga. Once again, ako po si DJ Robbie para po sa aking programang Barkada Vibes, only here GV99.9. Good vibes.

0: sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
4: Busy? Pasang request naman po.
5: Hello po. Pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
8: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
9: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
8: Request ka na!
10: Ay paring tayo, paring tayo.
11: Ano ka naman?
10: Payag ka, ikaimi ka pang lihan mag-teleport.
11: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
10: Pero 50 years bago ka makakapunta.

It's 8:42 in the evening Philippine Standard Time. And right now, mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumuto kanina pang alas 6 hanggang ngayon mag-aalas 9 ng gabi. Bukas bumuli ay makakasama niya muli si DJ Robby sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercada Vibes with DJ Robby. At ayon naman kay Josiah sa ating online streaming platform, sabi niya, wow, Bluetooth talaga, DJ Robby. Ha, ha, ha, ha. Ang kayo. Anong kayo? Ang kayo mo. And pa-request po ng Romcom by Rob Daniel. At dahil request mo yan, Josiah, well, ipe-play ko yan para sa inyo. At ito po ang aking bye-bye song na Romcom by Rob Daniel. Once again, my name is DJ Robby. Para po sa aking programang Mercada Vibes, only here, GV99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: 99.9. Trentahin na tayo, mga kabay!
1: Trentahin na!
2: Trenta!
3: GB 99.9!
2: Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Papa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

Mag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte pin. Isang paalala mula sa GV 99.9.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: Summer class ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo,
2: mga kabay.
3: Rentahin na.
4: GB99.9.
3: Rentahin na.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Outing gusto, ambag ayaw.
7: Abay, ano ka naman ang gusto?
8: Eddie, GV 99.9!
9: Wow!

0: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Tol, tol, tol!
13: Uy, tol!
12: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
13: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
12: Pero, puro pangit lang yung pwede.
13: Oo, ayoko na.
14: Hala, joke pala yun.
15: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
16: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
17: mula sa mainit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GV
19: Panita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.
18: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
19: patuloy ang para sa detalye ng
16: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
16: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
16: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
10: DJ Frankie. DJ Frankie. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. Narito na ang GB Balita Express.
15: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GB Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, para maghatid sa atin ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyong kailangan niyo malaman. GB News, GB Informed, GB Aware, and GB Updated. Muli, ito po ang
10: GB Balita Express.
15: 6:36 a.m. oras sa buong Pilipinas, hatid sa atin ng Niazep Zip Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At ako na tayo sa ating headlines balita. Pilipinas bigong makapasok sa United Nations Security Council. Kyrgyzstan nanalo sa botohan sa Asia Pacific Group. Bigla ang pagdalo ni Senator Cheese Escudero naging susi sa quorum. Senator Win Gatchalian, bagong Senate President. Work from home sa Senado, ipapatupad ngayong araw. Babae patay sa umano'y pambubugbog ng kinakasama sa Cavite. Suspect, pinaghahanap. At 581 million pesos na COA flag land deal ng dating administrasyong Mandanas iniimbestigahan sa Sangguniang Pandalawigan. At umpisahan natin ang balitaan sa kaganapan sa United Nations. Pilipinas bigla bigong makapasok sa United Nations Security Council. Kyrgyzstan ang nanalo sa botohan sa Asia Pacific Group. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
10: GB Balita Express.
20: DJ Frankie, nabigo nga ang Pilipinas na makakuha ng pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council o UNSC. Ito ay matapos manaig ang Kyrgyzstan sa botohan para sa kinatawa ng Asia Pacific Group. Sa ikaapat na round ng botohan, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 na boto kumpara sa 49 na boto ng Pilipinas, dahilan upang makamit nito ang kauna-unahang pwesto sa Security Council. Kasabay nito, nahalal din bilang bagong non-permanent members ng UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal at Trinidad and Tobago. Ang Security Council ang isa sa pinakamakapangyarihang sangay ng United Nations na may tungkuling magpatupad ng mga resolusyon ukol sa kapayapaan at seguridad sa buong bansa. Samantala, mananatili bilang non-permanent members hanggang katapusan ng 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic of the Congo, Latvia at Liberia. Ang limang permanenteng miyembro naman ng Security Council ay ang China, France, Russia, United Kingdom at United States. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
15: Maraming salamat DJ Joey Boy. Update naman tayo sa Senado. Bigla ang pagdalo ni Senador Cheese Escudero naging susi sa quorum. Senator Win Gatchalian, bagong Senate President. Para sa detalye ng balita, naging sentro ng atensyon ang bigla ang pagdalo ni Sen. Francis Cheese Escudero sa plenaryo ng Senado matapos itong magbigay daan sa pagkakaroon ng quorum at tuluyang maiproklama si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Matapos ang dalawang araw na pagkaantala sa sesyon dahil sa boycott ng mayorya, dumalo si Escudero na naging daan upang maibalik ang normal na operasyon sa Senado. Sa isinagawang botohan na halal si Gatchalian at kalauna ay kinilala bilang bagong Senate President, kapalit ni Senator Loren De La Garda. Kinilala naman ng Malacanang ang pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Palace President, Press Secretary Claire Castro, na ayon sa batas at rule of law ang naging proseso.
1: at iginagalang ng palasyo ang pasya ng bagong mayorya. Bagamat inituturing na ilang game changer ang pagdalo ni Escudero, sa kasalukuyang sigalot sa Senado, nililinaw pa rin ng senador na hindi siya kumakampi sa alinmang grupo at nais lamang niyang maipagpatuloy ang trabaho ng kapulungan. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frank sa GB 99.9, Your Good Vibes. At work from home sa Senado, ipinatupad ngayong araw. Para sa retali ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GB Balita
20: Express. Binayagan ng bagong liderato ng Senado ang work-from-home arrangement para sa mga kawani nito ngayong araw, Hunyo 4. Matapos umanong maapektuhan ng mga kamakailang pangyayari sa mataas na kapulungan ng operasyon at moral ng mga empleyado. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, layunin ng hakbang na mapanatili ang pagiging neutral ng bureaucracy ng Senado habang nagpapatuloy ang mga pagbabago sa liderato at reorganisasyon ng mga komite. Kasabay nito, iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na mananatiling bukas ang Senado at tuloy ang mga nakatakdang pagdinig kabilang ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Sinabi niyang may otoridad pa rin siya sa mga pasilidad ng Senado at hindi dapat maantala ang gawain ng institusyon. Samantala, iniuugnay ng krampo ni Gatchalian ang pansamantalang kawalan ng official business sa mga pagbabagong naganap sa liderato ng Senado nitong mga nakalipas na araw. Sa gitna naman ng sigalot, iniulat ni Senator Erwin Tulfo na ang bagong namumuno sa Blue Ribbon Committee matapos ang reorganisasyon ng mayorya. Patuloy namang binabantayan ang mga susunod na hakbang ng magkabilang kampo habang isinusulong ang pagpapatuloy ng mga gawain sa Senado. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes.
1: Sa kabilang banda, operasyon at mga pagdinig sa Senado, tuloy ayon kay Senator Cayetano. Para sa detalye ng balita, GB Balita Express. Iginiit ni Alan Peter Cayetano na magpapatuloy ang operasyon ng Senado at ang nakatakdang pagdinig ng komite kabilang ng ipinatupad na work-from-home arrangement ng company Sherwin Gatchalian. Sa memorandum na inilabas noong Hunyo 3, sinabi ni Cayetano na patuloy naging niyang gagampanan ang tungkulin bilang pinuno ng Senado at titiyakin daw maipagpapatuloy ang gawain ng kapulungan. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee na dating pinamunuan ni Pia Cayetano bago ito mailipat sa pamumuno ni Erwin Tulfo kasunod ng mga pagbabago sa mayorya. Pinatasan din ni Cayetano ang ang mga opisyal at empleyado ng Senado na magbigay ng kanilang suporta sa lahat ng committee hearings kabilang ang koordinasyon sa mga resource person, testigo at iba pang panauhin. Itibigan diin na mananatiling umiiral lahat ng security at access protocols para sa mga pagdinig alinsunod sa mga direktiba ng Office of the Senate President at mga komite. Kasabay nito, pinayuhan ang lahat ng kawanin ng Senado na ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin alinsunod sa kanilang sinumpaang serbisyo, umiiral na batas at mga alituntunin ng civil service. Dumating ang memorandum sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Senado kasunod ng mga pagbabagong isinasagawa sa liderato ng kapulungan nitong mga nakaraang araw. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. Para naman sa ating balitang lokal, 7 patay kabilang ang buntis sa banggaan ng SUV, tricycle at bus sa San Juan, Batangas. Nasa kabilang linya pa rin, DJ Joey Boy. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Balita
20: Express. 7 katao nga kabilang ang isang 2 buwang buntis ang nasawi habang 2 naman ang sugatan sa malalim na banggaan ng SUV, tricycle at isang coaster bus sa Barangay Abong sa San Juan, Batangas nitong Martes ng hapon. Ayon sa pulisya, binabagtas ng isang SUV ang kalsada nang bigla umano itong kumabig pakaliwa at masakop ang kabilang linya, dahilan upang mabangga ang kasalubong na tricycle na may sakay na 9 na katao. Sa lakas ng salpukan, wasak ang tricycle at tumilapon ang mga sakay nito. 5 sa mga biktima ang agad na nasawi, habang 2 pa ang idineklarang dead on arrival sa magkakahiwalay na ospital. Kabilang sa mga nasawi ang 22 anyos na si Shaina Laika Dolon na 2 buwang buntis kasama ang anim pang pasahero ng tricycle na pawang mga residente ng San Juan, Batangas. Sugatan naman ang isang 2 taong gulang na bata at isang 62 anyos na babae na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Nadabay rin sa insidente ang isang coaster bus na kasunod ng SUV. Bahagya namang nasugatan ang driver nito. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng kapulisan ang mga driver ng SUV at ng bus habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang pananagutan sa aksidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balita, babae patay sa umano'y pambubugbog ng kinakasama sa Cavite. Suspect pinaghahanap. Para sa detalye ng balita, patay ang isang babae matapos umanong bugbugin ng kanyang kinakasama kasunod ng kanilang pagtatalo habang nagiinuman sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Poblacion 1, General Mariano Alvarez. Ayon sa ulat, 12:50 ng madaling araw nang matagpuan ng isang kamag-anak ang biktimang kinilala bilang si Chelsea na wala ng buhay at duguan sa kanilang tahanan. Bago ang insidente, nagiinuman umano ang biktima at ang kanyang live-in partner na kinilala bilang si alias Richard. Ayon sa kapitbahay, narinig nila ang matinding pagtatalo at sigawan ng dalawa. Sinundan ng malalakas na kalabog mula sa loob ng bahay at ilang minuto matapos ang komosyon, nakita umano ng mga residente na nagmamadaling umalis ang suspect sa kanilang bahay. Agad na sinugod sa ospital ang biktima matapos siyang matagpuan ang kanyang pinsan, subalit hindi na ito umabot ng buhay. Patuloy ngayong isinasagawa ang manhunt operation ng pulisya laban sa tumakas na suspect habang isinasagawa ang mas malalim na imbestigasyon sa insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa lalawigan naman ng Quezon, 3.6 million pesos na halaga ng shabu na samsam, 2 hinihinalang tulak, timbog, sabay bus sa Lucena City. Ang iba pang detalye, hatid ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
20: Arestado ang 2 hinihinalang tulak ng ilegal na droga matapos masakote sa isinagawang buy bus operation sa Barangay Ibabang Iyam sa Lucena City, Quezon nitong madaling araw ng Miyerkules. Kinilala ang mga suspect sa alias na Archie, 29 anyos at kabilang umano sa listahan ng high value individuals, at si Rob, 43 anyos na itinuturing namang street level individual. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Hernandez, Chief of Police ng Lunsod, isinagawa ang operasyon bandang alas 2:27 ng madaling araw sa Purok Masagana ng nasabing barangay sa pangungunayan ng Intelligence Section at Station Drug Enforcement Unit ng Lucena City Police. Patuwang ang iba pang law enforcement units. Nasamsam mula sa mga suspect ang isang sachet at 5 plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 150 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Narecover din ng mga operatiba ang buy bust money at isang sling

0: Sarado ang dalawang hinihinalang high-value drug suspects matapos masakote sa isang bypass operation sa barangay Santa Isabel, Calapan City noong Hunyo a 2. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang 32 years old na konduktor ng bus at isang 41 years old na driver, kapwa residente ng Bansud. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang dalawa matapos umanong magbenta ng ilegal na droga sa isang undercover operative sa isinasagawang joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa at Philippine National Police Drug Enforcement Group at ng Calapan City Police Station. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 55 grams na hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 374,000 pesos. Na-recover din ang marked money, drug paraphernalia, communication equipment at isang high-ace van na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Isinagawa ang inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya sa presensya ng isang barangay opisyal at kinatawan ng media upang matiyak ang pagsunod sa legal na proseso. Naharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng PIDEA. Samantala, pinuri naman ni Oriental Mindoro Provincial Police Office Director Colonel Edison Revita ang mga operatiba at muling tiniyak ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa ilegal na droga. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, Your Good Vibes. Balik dito tayo sa Batangas, mga ka-vibes. 581 million pesos na COA flag land deal ng Administrasyong Mandanas iniimbestigahan ng Sangguriang Panlalawigan. Ang detalye ng balita, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
1: DJ Frankie, mga ka-vibes, iniimbestigahan nga ngayon ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ang kontrobersyal na pagbebenta ng 29 hectares na lupain sa barangay Santa Rita, Aplaya sa Batangas City na nagkakahalaga ng 581 million pesos noong panahon ng administrasyon ni Vice Governor Hermelando Mandanas sa joint committee hearing ng mga komite sa Laws and Ordinances at Oversight and Special Concerns. Tinalakay ang mga natuklasan ng Commission on Audit o COA kaugnay ng transaksyon. Batay sa Audit Observation Memorandum na may petsang March 30, 2026 na ilipat umano ang lupa sa pribadong pagmamayari sa loob lamang ng 70 araw at walang isinagawang public bidding. Ayon sa COA, isinagawa ang transaksyon sa pamamagitan ng isang development contract at deed of absolute assignment na umano'y nakaiwas sa mga rekisito ng public bidding at prior approval ng audit body. Sa pagdinig, sinabi ni Provincial Administrator Joel Montealto na walang naging aktual na development sa lugar at nananatiling bakante ang lupain. Aniya, kung tunay na development contract ang kasunduan, dapat ay nananatiling pag-aari ng lalawigan ang lupa. Samantala, iginit naman ni Vice Governor Mandanas na nagpatuloy ang mga pag-aaral para sa planong regional food terminal at nakinabang ang lalawigan sa kasunduan. Lumabas din sa audit ang sunod-sunod na paglilipat ng karapatan sa iba't ibang korporasyon hanggang sa mapunta ito sa Abacor Capital Holdings Incorporated noong 2021. Batay pa sa mga dokumentong sinuri ng COA, ang mga kalapit na lupain malapit sa Port of Batangas ay tinatayang nagkakahalaga ng hunggit kumulang 6.5 billion pesos dahilan upang questionin kung naibenta ang nasabing property sa presyong mas mababa sa tunay nitong halaga. Patuloy ang investigasyon ng Sangguniang Panlalawigan upang matukoy kung may nalabag na batas o regulasyon sa naturang transaksyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
0: At ako naman tayo sa ating weather update. Habagat patuloy na kakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, pag-ulan at thunderstorms inaasahan. Para sa detalye ng ulat panahon, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa northern Luzon, central Luzon at kanlurang bahagi ng southern Luzon. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, alas 4 ng madaling araw ngayong araw ay makakaranas ng paminsang-minsang pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Samantala, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng Central Luzon, dulot pa rin po ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap.

0: hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Pinapayuhan naman ang mga residente sa mga lugar na maaapektuhan ng malalakas na pag-ulan na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. Para naman sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pangdagat, asahan ang katamtaman hanggang malakas na hangin at katamtaman hanggang maalon na karagatan sa Northern Luzon, Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon, kung saan maaaring umabot sa 1.2 hanggang 3.1 meters ang taas ng alon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. 6:55 AM on the clock, Philippine Standard Time. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy. Dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
1: doctor. GV 99.9. Yay, good vibes.

Thank you.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9,
0: your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga, pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
3: Kapili nga nito, magkano ito?
4: Ang mahal naman, 20 na lang.
3: Saan kilo nga nito?
5: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
7: Rexido Forte!
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.
11: DJ Frankie. DJ Frankie.
12: Makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga, narito na at tayo sa ating segment na Good Vibes Balitaktakan. And this morning may kabalitaktakan tayo. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy.
13: Good Vibes Morning, DJ Frankie. Happy Thursday sa ating mga ka-vibes. Pagkakabilisan na, hiwibisan na ulit eh.
12: Kaya nga,
13: ayan, good morning po.
12: Nakabati lang natin ng Happy Tuesday, happy. Everyday happy, di ba? Kaya naman, mga ka-vibes, ang linis ng panahon. Parang hindi pa rin ako makikit over kung paano nag-start ang aking taon. Pero ngayon, bumabati na tayo ng, ano, ng June. At magpapasokan na. Pero bago ang lahat, may pasan ngayon sa bagong palengke ng Batangas City. Batiin naman natin sila, DJ Joey Boy.
13: Yes, good morning muli sa ating mga ka-vibes, lalo na dyan sa bagong palengke sa Webesan. O mga ka-vibes, medyo maganda ang panahon din ni DJ Frankie sa Batangas. Makulimlim, walang sikat ng araw at malamig ang paligid. Kaya talagang masarap mamili ngayon sa bagong palengke. Ayan, kung kayo ay naghahanap ng ano, mga fresh goods, ayan, at saka siguro may mga event kayo na pwedeng regaluhan, naghahanap ng mga pangregalo ngayong Father's Day, o naghahabol ng mga school supplies, DJ Frankie, ha?
12: Uh-oh.
13: Ang bagong palengke po ay may webisan ngayong araw na ito hanggang pasado alas 12, alauna ng tanghali, ay sugod na ho kayo doon at for sure ay may makikita kayo doong magagandang gamit pambata at pang-estudyante at maging sa ating mga guro, DJ Frankie.
12: Oo, at thank you DJ Joy Boy sa for letting us know na kung anong mga bilihin dyan. At syempre mga ka-vibes, bilang nabanggit ni DJ Joey Boy, malapit na rin ang Father's Day, mga ka-vibes, sa June 8. Sa Monday din yan, kasabay ng pasukan, ay magbubukas po ang Inco Tools Depot Lipa, isa sa pinakamalaking tools depot sa dito, sa Southern Luzon. At ito perfect pang regalo para sa mga tatay or tumatayong tatay or dito mo lang na parang tatay mo rin. Meron silang 50% off sa cordless tools at power tools. Ito mga ka-vibes, meron ito sa bahay namin and lagi siyang gamit na gamit, especially yung aking father. So baka sa inyo din mga ka-vibes na pangitiin natin ang ating mga ama. Sila minsan ay na-oversight. One time may napanood ako, nagtatampo, DJ Joey Boy, bakit daw ang mga nanay celebrated na celebrated ang Mother's Day. Tapos ang Father's Day daw, hindi masyado. Parang ano bang mararamdaman mo? Ikaw, DJ Joey Boy, kahit maandami mong mga pamangkin, ganyan, for sure tumatayo ka rin tatay. Anong hinanaing mo doon?
13: Oo, ay depende kasi yan sa personality, DJ Frank. Ano, ay kung si DJ Joey Boy lang naman, ay siguro ay okay lang din naman na very minimal lang naman. Kasi nga, syempre, parang pagdating sa point of view ng mga madla, ay parang ang lalaki, ay parang medyo cheesy na kapag nagse-celebrate ang Father's Day. Pero yung appreciation siguro, kahit walang material na bagay, ay pwede na kay DJ Joey Boy. Basta ma-appreciate lang at saka ma-recognize.
12: Yeah, so pasadahan naman natin, DJ Joey Boy, ano ang ang meron dito sa opening ng Inco Tools Depot Lipa? At balita ko, ang team ng GB ay susugod diyan. Sige, sabihin natin sa ating mga ka-vibes.
13: Oo, naku, DJ Frankie, talagang excited na nga ang opening ng Inco Tools Depot Lipa dahil nga po magbubukas na yan sa darating na Lunes, June 8. At alas 7 pa lamang ng umaga, DJ Frankie, ay siksik tiglig na agad sa programa. Ayan. At asahan din po mga ka-vibes na dahil pasok na nga sa June 8, mga bandang alas 7:30 hanggang alas 9 po ay magkakaroon sila ng motorcade dyan sa bahagi ng Lipa City at saka ng San Jose, Batangas. Kaya kung kayo ho ay nariyan sa mga lugar na iyan, ay dahil alam naman natin kapag opening ng classes, medyo biglang dadami at mubuhos ang mga sasakyan, ay makikigisabay po sa selebrasyon ang Inco Tools Depot Lipa. Kaya po masaksihan ang mga motorcade at ang mga DJs ng GV99.9, kasama na po yung DJ Joey Boy, ay kasama po dyan sa gagawing motorcade na yan. At pagpatak ng alas 9 ng umaga, mga ka-vibes, magbubukas na po opisyal ang pinakamalaking depot dito sa Southern Tagalog Region, Inco Tools Depot Lipa. At dyan po ay ma-enjoy nyo na ang mga opening discount ng nasabing tindahan ng Inco Tools Depot Lipa.
12: Yes, thank you so much, DJ Joey Boy. And other than that, na-mention din natin kanina ang Balik Eskwela Program. At binabati ko po lahat ng mga organization, mga NGO, mga LGU na nag-iisa sa Brigada Eskwela sa pag-maintain po ng mga classroom at mga repairs, mga repaint, mga facility cleanup. Maraming salamat sa inyo na ginagawa niyo ito para sa mga estudyante. And DJ Joey Boy, may gusto ko bang idagdag at batiin sa mga tumulong sa mga eskwelahan?
13: Oo, nako, tuloy-tuloy pa rin po mga ka-vibes ng Brigada Eskwela hanggang bukas po iyan. Kaya po kung kayo ay may mga estudyante o kung kayo ay walang ginagawa ngayong araw na ito hanggang bukas at kayo medyo naiinip, kahit po kayo walang estudyante, ang Brigada Eskwela po ay open sa publiko kahit po hindi kayo na parent. Ika nga kasi may merong parent teacher. Pwedeng-pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na mga eskwelahan sa inyong lugar. Magdala ng walis, walis tingting, dustpan, o kahit ikaw mismo, pumunta lamang kasi for sure may mga gamit ang eskwelahan. At nais natin pasalamatan yung DJ Frankie, yung mga sumuporta na at nagtrabaho na yung iba dyan. Talagang pag sinabing 5 days, talagang 5 days din na sa eskwelahan. Ayan, kaya maraming salamat po sa inyo. Dito sa bahagi ng Batangas, si DJ Frankie, gusto ko lang i-highlight ang The League Spartan Group dahil ang itong grupo na ito ay sumali at nagbigay suporta sa Belesha Arceo Memorial Elementary School, isa yung maliit na elementary school din sa Batangas City, sa Barangay Dalig. At sa impormasyon na naibahagi sa atin ng kanilang founder na si Kuya Bernie Abaya at si Sir Idel Perez, ay nakapagbahagi na sila ng nasa 15,000 pesos cash na tulong, plus kahapon ay sila ay nagpintura ng bakod at ng mga facilities sa labas ng eskwelahan ng school. Kaya naman maraming salamat at nasa mahigit 120 members yata, DJ Frankie, ang miyembro na ngayon ng The League Spartan Group. Kaya good morning, maraming salamat po sa inyong tulong.
12: Yes, good morning po sa inyo at sa lahat na nakikinig ngayong oras na ito. Good vibes morning sa mga nasa kakalsadahan, nakikinig sa kanilang mga sasakyan. Drive safely po, put your seatbelts on, maging mabuti sa kalsada. At sa lahat na nakikinig sa ating online streaming, GV999.live. Pwede kami mapakinggan anytime, anywhere. Good vibes morning sa inyo. And today is Thursday, June 4, 2026. Ang bilis ng panahon na halos nakakakalahati na eh. Anyway. At ito sa mga bagong, or baka nakalimutan nyo na, yung mga bagong, yung parents na bagong papasok sa school, yung kanilang mga anak. Si Joey Boy, yung iba sa kanila, hindi alam yung mga bibilhin, ano ba yung mga dapat bilhin. Mga insect repellent na lotion, pwede nyo silang bilhan, yung maliit. Or lagyan nyo na sila bago sila umalis ng bahay or ipabaunan ng hand sanitizer. Kasi syempre, for example, mag-snack time niya sila or recess, turuan nyo bilang habit. Ngayon pa lang i-train nyo na sila on kung paano gumamit ng hand sanitizer. Yung mga maliliit na bata, kasi yun napapansin natin, DJ Joey Boy, sila talaga yung mga sakitin. Kahit nga basta yung mga batang maliliit nagsama-sama, ang isa hinachik, ay bongga. Pero lahat na naghahatsingan pagkatapos. But anyway, sila po ay dapuin ng mga sakit, kaya palakasin natin ang resistensya nila, pabauna ng mga hand sanitizer, tapos painumin ng vitamina, at syempre yung mga baon nila, hindi dapat laging prito. Mag-explore din tayo ng iba't ibang pangbaon na pwede, na healthy option naman. For example, mga tokwa, yung tokwa gawin mong sisi. Ay, DJ Joy Boy, ang sarap nun.
13: Sarap.
12: DJ Joy Boy, sa balik eskwela, ano ang maipapayo mo naman sa mga magulang or sa mga anak? Sa mga estudyante pala.
13: Oo, naku, pag ba ganitong balik eskwela, DJ Frankie, ang kalimitang problema agad ng mga mommies natin o sa mga daddies na talagang inaasikaso ang kanilang mga anak ay bukod sa kapag kompleto na yung kanilang mga gamit, ano nga ba yung ipapakain ano sa kanilang mga magulang, ay sa kanilang mga anak, ano yung kanilang ipapabaon?
12: Yes.
13: Mas maganda siguro, DJ Frankie, na magkaroon agad sila ng plano, ano yung parang week-long plan, kung ano baga yung inyong ipaplano para hindi pa ulit-ulit at hindi, ano yun, may umay factor, at saka hindi yung instant or processed foods. Kasi ganun yung option natin na DJ Frankie, ano, kapag wala tayong maiisip, ay tatakbo na lang sa tindahan at bibili na lamang doon ng mga processed food, o kaya ay tatakbo sa karinderya at bibili na lamang doon ng prito-prito. Ano, ayan. Pero kung tayo ay may plano, ayan, edi maganda na at least ay alam natin kung ano yung mga bibilhin natin. Lalo na kung mayroon tayong mga parents na tulad halimbawa ganitong webesan, pupunta sa bagong palengke o sa mga palengke, at doon pa lang alam na nila yung mga ingredients at mga pagkain na kanilang bibilhin. Ano, ayan. At saka isa pa ay siguro bukod sa mga gamit pang eskwela, DJ Frankie, ay huwag din natin kalilimutang pabaunan yung ating mga estudyante ng mga extra na damit.
12: Yes,
13: o, at saka ilang
12: bag,
13: mga emergency
12: emergency items.
13: Yan, bagamat maliit lang siguro ipang kanila, kasi for sure magagamit din, kasi hindi natin talaga pwedeng masabi kung anong pwedeng mangyari. Ayan, ay di, at least ay ready tayo kahit papaano na kung sakali mang mabasaan ng ulan o abutan ng ulan o mabasaan ng pawis ang ating mga anak sa eskwelahan, at least ay kung may extra na damit, kahit yung ating mga guro ano ay maaaring matulungan yung ating mga anak sa simpleng pagpapalit o pagpupunas ng mga pawis o pagtutuyo kung sakali mang nabasa, at kung sakali mang madapa ng kaunti ano, or sakaling ayun nga katulad ng nasabi mo kanina, umaching-aching, kapag may vitamins ano, o may Niusep halimbawa na dala ang pangbata, ay pwedeng-pwede natin mga dalhin yan.
12: Oo. At yan mga ka-vibes, ha? Niusep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Actually, kahit sa mga opisina nga, DJ Joy Boy, di ba? Mabilis rin magkahawaan. So, kung ganong kalakas ang immunity ng magulang, ganun din ang ma-adapt sa bahay ninyo, kasi nasa isang bahay lang naman. And yung mga pagising ng maaga, mag-training na kayo ngayon. Habang Thursday pa lamang, mag-training kayo, gumising na maaga. Hindi yung kaorasan ay nagbabangayan. Ano, DJ Joey Boy? Yan ay nasa normal Filipino household yan. Yung mga tinatamad bumangon, napasarap sa summer vacation. Pero I know for sure, DJ Joey Boy, marami rin excited. So excited din tayo para sa kanila. And syempre, update natin kayo. Kaya mga ka-vibes, if traffic dyan sa lugar nyo or kung ano man, isend nyo sa amin para i-share din natin sa ating mga ka-vibes para maghanap na yung alternative routes or para lang maging inform ang ating mga ka-vibes. For sure, yung iba nating listeners ay sinusulit ang tulog ngayon bilang 7:21 a.m. pa lang naman ay sleep well. Sleep well sa inyo. At eto pa, hindi lang yan, i-check nyo rin yung electricity tsaka yung tubig sa school na papasukan ng anak nyo, kasi minsan ay okay ba ang water system doon or sa classroom okay ba ang air ventilation. Mga ka-vibes, ano, baka may mga pwede kayo mag-voice out, ha? Kunwari parent ka, in-enroll mo yung anak mo sa school, may nakita kang hindi maganda or mali, ay pwede mong erase yon sa eskwelahan ng iyong anak. So yun, at least in a way, hindi lang yung anak mo yung concern mo, lahat na rin ng kabataan concern mo. Pero wag mo naman i-stress ang teacher, ha? Baka maano na ay lahat na ay pinuna. Wag kayo on. At lahat na ay may mabuting ending. But anyway, eto pa, DJ Joy Boy, baka may ipahuli ka na lang pabati or tips para sa papasok na pasukan.
13: Para doon sa mga ka-vibes natin ha, alam ko ang karamihan sa atin ay talagang excited na, yung iba ay medyo stress dahil baka nagkukompleto pa ng gamit. Ano ay ang pinaka nakaka-stress saan ay yung walang budget. Ano ba kaya mga ka-vibes, muli planuhin, take it easy. May ilang araw pa tayo para maghanda at sana hopefully sa pagbubukas ng eskwelahan tayo ay magbibigay ng update sa kung ano baga ang kalagayan ng mga eskwelahan dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. And at the same time ay dun sa balikan ko lang dito J. Frankie, yung mga nagbibrigada eskwela dahil napansin mo nga yung kalagayan ng mga classrooms. Ano, baka po may mga mabubuting loob ano, na willing mag-donate ang mga electric fan. At kasi alam naman natin bakit ba natin sasagutin yung electric fan. Eh, may pondo ang DepEd. Eh, alam naman ho natin ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno, mga ka-vibes, ha? Kaya ano pa, tayo na lang ang magtulungan. At ito naman ay para din sa ika nga ay kabutihan ng ating mga estudyante at ang ating mga guro. Pero para hindi ka masyadong may stress, ayan, eh, baka ikay may plano o wala pang plano pala sa mga paparating na buwan, DJ Frankie, ma-share ko lamang dahil sa darating na August 5 hanggang August 8, pag ikaw ay may passport na ng mga panahong are, ay ang Travelworthy PH ay mayroong offer ng travel, exciting short escape abroad sa Taiwan at Japan. Oh, wow, di ba ga, DJ Frankie? Baka ikaw ay may, ano?
12: Baka
13: mayroon silang 3 nights August. Taiwan, Japan cruise. Malayo-layo pa.
12: DJ Joey Boy, ha? Diyan sa date na sinabi mo.
13: August 5 to August 8, 2026 mga ka-vibes yan. Kung ikaw ay ikaw o dalawa kayo ay for only $260, magkano ba yun sa peso? Pero nga nasa around
12: times tayo.
13: times. Basta ganyan, $260 ay meron ka lang 3 nights pala na Taiwan at Japan cruise. Cruise ito mga ka-vibes, hindi ito basta land travel, kayo ay magku-cruise ship sa amount na iyan. Abay, for more information ay pwede niyo puntahan ang Facebook page ng Travelworthy PH o pwede niyo rin silang bisitahin para pa-book na agad sa third floor ng Walter Mart Calicanto, Batangas City.
12: Oo, mga ka-vibes, to be honest, affordable to ha. Kasi, syempre, yung transit niyo and everything, sila yung nag-a-arrange. So, take this opportunity talaga kasi budget meal to, budget meal. And mag-e-enjoy ka rin naman. Ako lang, when we travel, ito best practice lang pag travel ako kasama ang pamilya ko or mga minsan ko. Kami ay naglalakad-lakad at nag-DIY. Pero baka dito pwedeng maging option din ang Travelworthy PH. Kapag may kasama kami ano, mga senior citizens of the world, ay nakapackage ang mga pamilya. Pero I know marami din tayong kilala, ganun din yung practice nila. Saka lang kayo mag-DIY if ano, capable pang mag-walking to the max ang mga ang mga kasama ninyo. Hindi yung isa lang ang malakas mag-walk, ay lahat nag-walk. But anyway, Travelworthy PH, matatagpuan sa third floor, Walter Mart, Barangay Calicanto, Batangas City. And if you'd like to not visit or tawagan lang sila or i-chat sa kanilang Facebook page, Travelworthy PH. DJ Joey Boy, maraming salamat sa umagang ito. Nakapagbalit ang takad ka sa akin. And have a great day to you. Sa mga ka-vibes natin, meron kami live chat doon sa aming online streaming platform na gb999.live. Pwede kayo mag-chat doon mga ka-vibes at pag-usapan natin on air ang mga gusto niyo pag-usapan. And baka may gusto kayong batiin, GB shoutout, song request, pwede niyo pong isend. And bukas pa rin ang aming Facebook Messenger para sa inyong mga mensahe, pabate at kung ano-ano pa sa GB99.9 FM. For now, baliktigin muna tayo. Here is Lady Marmalade by Christina Aguilera. My name is DJ Frankie at nakasama si DJ Joey Boy sa GB99.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tol, tol, tol!
5: Oy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
9: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na paltaan.
8: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
10: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
8: Panukalang pagpapatigil sa buling-buling
10: para sa detalye ng
9: hanggang sa umagandang kwentuhan.
11: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
9: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
12: DJ Frankie
9: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
13: GV 99.9,